0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kamar yadda aka saba Allah libo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da sidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za mu leƙa yankin gabas ta tsakiya inda za a ji cewa Isra'ila na ci gaba da fama da karuwar matsalolin lafiyar kwakwalwa a tsakanin al'ummarta yayin da a wannan rana ake cika shekaru uku da Hamas ta kai wa ƙasar hari. Sannan bankin duniya da gwamnatin Najeriya da haɗin gwiwar gwamnatin Sokoto sun kaddamar da wani shirin samar da abinci mai gina jiki ga ƙananan yara a ƙoƙarin yaƙi da matsalar tamowa. A Ghana kuwa zaben wani tsohon jagora ƴan ƙato da gora a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta NNPP ne ke ci gaba da tayar da ƙura tare da buɗe babin muhawara. Akwai ƙarin wasu rahotannin amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Saudiya ta ce ta kakkaɓo makamai masu linzami da 'yan tawayen Houthi suka harba mata. Sojojin Mali sun sake kwace iko da birnin Kidal bayan janyewar 'yan tawayen Abzinawa. An ɗage zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin Haiti har sai baba ta gani. Saudiya ta sanar da kakkaɓo wasu makamai masu linzami da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka harba mata a Larabar nan. A daidai lokacin da halistacciyar gwamnatin Yemen ta kaddamar da farmaki akan mayakan. Haka kuma 'yan tawayen na Houthi ta bakin kakakinsu Yahya Sare sun ce sun kai hari kan filin jirgin sama na Riyadh babban birnin Saudiya. Dama dai kamfanin dillancin labaran gwamnatin Yemen Saba ya ruwaito cewa mayakan na Houthi sun kai hare-hare da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami kan filin jirgin saman Aden wanda ke zama hedkwatar gwamnatin Yemen wadda Saudiya ke marawa. Sabbin hare-haren na 'yan Houthi na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Turkiya da Pakistan suka amince su tura sojoji zuwa Saudiya domin taimaka mata wajen dakile mayakan a ƙarƙashin yarjejeniyar tsaro da kasashen uku suka rattaba a watan Agustan da ya gabata. Isra'ila na gudanar da jimamin tunawa da waɗanda aka kashe a harin da ƙungiyar Hamas ta kai wa ƙasar shekaru uku da suka gabata. Sai dai zagayewar ranar na zuwa ne a dab da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda batun harin 7 ga watan Oktoban 2023 ya karaɗe harkokin siyasa. Masu aiko da rahotanni sun ce iyalai da dangin waɗanda harin ya yi ajalinsu sun yi tsayuwa cak ta minti guda a dandalin Nova da a can ne Hamas ta kai harin, kuma an kewaye wurin da alluna masu ɗauke da hotunan waɗanda suka mutu. Haka kuma an gudanar da taron addu'o'i a garin Far Aza da ke iyaka da Gaza, inda a can ma aka kashe mutane 64 tare da yangarkuwa da waɗansu 18. Ana gudanar da bukukuwan ne dai cikin yanayi na tsauraran matakan tsaro. Rundunar sojin Mali tare da tallafin mayakan sojojin hayar Rasha na Africa Corps sun sake karɓa iko da birnin Kidal a jiya Talata, inda suka kutsa birnin ba tare da fuskantar turjiya daga ƙungiyar 'yan tawayen Abzinawa ta FLA da takwarata ko kuma ƙawarta ƙungiyar Jenin mai alaƙa da Al-Qaida ba. Wannan nasarar wato ta samu ne bayan da sojojin Mali suka kaddamar da gagarumin farmaki a yankin da nufin fatattakar ƙungiyoyin da suka kira 'yan ta'adda tare da dawo da harkokin gwamnati a birnin mai matuƙar mahimmanci. Sai dai ƙungiyar 'yan tawayen Abzinawa ta FLA ta fidda wata sanarwa inda ta ce ta shanye daga Kidal ne a matsayin salo da dabarun yaƙi da kuma kiyaye haɗarin da ka iya shafar fararen hula. A cikin watan Afrilu da ya gabata ne dai 'yan tawayen FLA da ƙawayensu na Jenim suka kori sojojin Mali daga Kidal bayan gabza kodan kazamin fada. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar zaben Haiti ta sanar da ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka tanadi gudanarwa a ranar 13 ga watan Disamba, sai dai ba tare da sanar da wata rana da za a gudanar da zaben ba. A cikin wata sanarwa da ta fidda, hukumar zaben ta wucin gadi ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda sabunta jadawalin zaben ta la'akari da buƙatar shigar da fasaha a cikin tsare-tsarenta da kuma samar da matakai masu inganci domin shirya sahihin zabe. Yan Haiti da dama sun ce matakin bai zo musu da mamaki ba saboda tabarbarewar yanayin tsaro, yayin da wasu kuwa ke da ra'ayin son wato zaben sabuwar gwamnati da za ta samar da mafita ga matsalolin ƙasar. Haiti dai na zama ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya, kuma rabon da a gudanar da zaɓe a ƙasar tun a shekarar 2016, kana kuma har yanzu ba a maye gurbin shugaban ƙasar da aka yi wa kisan gilla a shekarar 2021 ba. Zakaran duniya kuma wanda ya lashe gasar Copa America har sau biyu Lionel Messi ya kawo ƙarshen buga ya ko ya buga wasansa na ƙarshe da tawagar Argentina a wasan sada zumuntan ƙasar ko a wasan sada zumunta da ƙasar ta doke jamhuriyar Benin ci 3 da nema, inda ya zura ƙwallo ɗaya sannan ya taimaka aka ci 2. Messi wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or har sau 8 ya shafa shekaru 21 yana takawa tawagar Albiceleste leda, sannan ya kafa babban tarihi da kungiyar Barcelona. A daidai wannan lokaci fitaccen dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo kuwa ya sanar da kawo ƙarshen yajin da yi wa tawagar ƙasar, har ma ya nemi afuwa tare da buɗe ƙofar dawowa murzaleda tare da abokannansa idan ya kammala hutun ladabtarwar da za a ɗauka a kansa. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: To kai tsaye za mu faro harkokin namu na yau ne daga yankin gabas tsakiya. A yau ne Isra'ila ke tunawa da waɗanda suka mutu a harin Hamas na 7 ga watan Oktoban 2023. Sai dai a daidai wannan lokaci wato Isra'ilar na ci gaba da fama da ƙaruwar matsalolin lafiyar ƙwaƙwalwa a tsakanin al'ummarta, yayin da buƙatar kulawa ke ƙaruwa, ƙarancin ƙwararru da yawan masu neman taimako na ƙara matsin lamba ga tsarin kiwon lafiyar Isra'ilar. Hawa'u Samaila na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
2: Shekaru 3 bayan harin da Hamas ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, tsarin kiwon lafiyar ƙasar na ci gaba da fuskantar ƙalubale wajen magance illolin da harin da yaƙin da ya biyo baya suka haifar. Fiye da kashi 1/3 na 'yan Isra'ila sun nuna alamun matsalolin lafiyar ƙwaƙwalwa, ciki har da matsananciyar damuwa da fargaba. Yayin da ake cika shekaru 3 da harin na 7 ga Oktoba, Ronan Shalev ya ce jikinsa kan fara nuna alamun damuwa tun kafin ranar ta zo. Za ka fara rawar sanyi da tashin hankali, ba wai rana ɗaya ce kawai ba, muna da kabari da yawa da za mu ziyarta, da iyalai da yawa da za mu gana da su. Lokaci ne mai matuƙar wahala kuma muna jin nauyinsa a jikinmu. ‘Ya’yan Ronan Shalev biyu sun halarci bikin Nova a kudancin Isra’ila, inda kusan mutane 400 suka mutu a harin da mayaƙan Hamas da ƙungiyoyin da ke ƙawance da ita suka kai. Gaba ɗaya kimanin mutane 1,200 ne suka mutu, yayin da aka yi garkuwa da kusan mutane 250. Harin ya haddasa yaƙin Gaza, inda dubban Falastinawa suka rasa rayukansu tare da raba mafi yawan al'ummar yankin da matsugunninsu. Dan Ronan Rowi ya samu raunin harsashi amma ya tsira, sai dai budurwarsa Maple Adam ta mutu a gabansa, ita ma ‘yar Salio ta tsira. Jim kaɗan bayan harin, matarsa Gabriela ta ɓace kafin daga bisani aka gano gawarta a cikin wata mota da ta ƙone tare da wata wasiƙar bankwana. A lokaci guda, ɗan nasa Rowi ya fara nuna alamun cutar matsananciyar damuwa sakamakon abin da ya gani kuma ya fuskanta. Shekaru 2 bayan mutuwar mahaifiyarsa, Rowi ma ya kasa ci gaba da jurewa. Tun daga watan Oktoba na 2023, Isra'ila ke fama da babban matsalar lafiyar ƙwaƙwalwa. Wani rahoton mai binciken harkokin gwamnati na Isra'ila da aka fitar a watan Fabrairun 2025 ya nuna cewa kusan kashi 39 cikin 100 na 'yan ƙasar na fama da alamun matsananciyar damuwa, fargaba ko matsalolin da ke biyo bayan munanan abubuwan da suka fuskanta. Wani bincike na Jami'ar Haifa ya nuna cewa kashi 94 cikin 100 na masu ba da magani ga waɗanda harin na 7 ga Oktoba ya shafa suna nuna alamun damuwa, yayin da kusan kashi 45 cikin 100 suka ce sun gaji matuƙa. Masana sun ce matsalar ta kuma ƙara amfani da magungunan kwantar da hankali yayin da wasu ke komawa ga giya ko miyagun ƙwayoyi domin rage damuwa.
1: Rahoton Hawa'u Samaila kenan. To idan muka nufi Ghana zaben wani tsohon jagoran ƴan ƙato da gora a matsayin mataimakin shugaba na farko na jam'iyyar adawa ta NNPP ya janyo tece-kuce a fagen siyasan ƙasar. Zaben nasa dai na nuni da wani sabon salo a shugabancin jam'iyyar tare da sa ran zai zaburar da matasa su ƙara shiga harkokin siyasa har ma da bayar da tasu gudunmawar. Daga Accra fadar gwamnatin Ghana wakilinmu Jamila Ibrahim Mai Zango ta aika mana da ƙarin bayani.
3: Matashin ya yi shi'ura ne a zaɓukan ƙasa na shekarar 2016 da jam'iyyarsa ta MPP ta lashe inda ya jagoranci ƙungiyar 'yan ƙato da gora da a lokacin ake cewa Delta Force. Kwajo Fusubwedu da aka fi sani da Kwajo Bamba ya lashe zaɓe a matsayin maga kujerar jam'iyya na farko. Takaran wanda ya yi da ubangidansa a baya Henry Nanabuachi ko kuwa Nanabi da aka fi saninsa a sanda yake riƙe da matsayin mai tattaro kan jama'a na jam'iyyar na ƙasa yanzu ya koma ƙarƙashinsa a matsayin maga kujerar jam'iyyar na biyu. Mai sharhi kan lamuran siyasa a Ghana Isa Abubakar ya yi fashin baki kan wannan.
4: Turanci ya yi yawa ke sa grassroots nan sun fi ba su cikin tafiyan da ake yi. Akan haka za su zaɓi wannan Delta Force ga shi Kwajo domin ya yi sauki ga mutane da ke ƙasa. Wannan ba wani abu ne sabo ba.
3: Koshin mai hakan ke nufi ga tafiyar jam'iyyar NPP nan gaba duk da cewar ana muhawara akan cewa shugabancin siyasa ba shi da nasaba da boko sai dai iyawa ko kwarewa. Isa Abubakar ya dora da cewa
4: inda ya fito from bodyguard da sauran su Delta Force har ya kai wanga wuri duka yana nuna cewa partin an sakiya da dama. Isa ya kamata mutane su adjust to duba yanda wayannan shugabannin da suka zaba inda za su yi musu amfani ga 2028.
3: Daga matakin jagoran 'yan ƙato da gora zuwa mai tsara shugabancin jam'iyya, shin akwai buƙatar yin nazari kan waɗanda suka yi nasara a wannan zaɓe ganin cewa duk 'yan salasuna da 40 ne? Shin ko wannan wata bayyananniyar alama ce cewa jam'iyyar NPP ta canja lale ne musamman domin zaben matasan su jagoranci farfadowarta? Suwala Ahmad Dabre jami'in sadarwa na NPP kuma ɗaya a cikin wakilan da suka kaɗa ƙuri'a a zaɓen ya ce
5: kwarai wannan aka zaɓi duka mutanen da yake mu kan wallahi mu ji daɗi sabin da aka tashi su saya su aiki yadda ya kamata in za mu yi zaɓe na ƙasa 2028 insha Allah.
3: A ɓangaren jam'iyyar NDC mai mulki wani jami'in sadarwarta Seju Santana ya yi tsokaci kan cewa
6: waɗanda aka vote aka cire da waɗanda aka vote aka sa duka ai suna nan muka kada su. Mu muna ganin kaman ko da ma a ce ma kaman ba mu da wani executive communicators nan kawai ma za mu yi mu fuskance su ba su yasu ba mu tsoro. Muna ganin su samu karfi har ganiya su yarda da su sai dai ba 30 years amma ba yanzu haka ba.
3: Sai dai kuma ga misalin Hawa Kumsin da Isa Abubakar ya yi a bayaninsa. Ita dai tsohuwar ministan albarkatun ruwa ce wacce ta faɗa tsaka mai wuya a lokacin zaɓe bisa zargin harfin bindiga da ta yi a wancan lokaci. Kuma kan rashin fitowar mata a dama da su a fagen siyasan ta ce abu ne mai yiwuwa idan mata suna dafawa junansu.
7: Yau zuwa mu nan ga ba mun zo mu yi wasa ba ne. Matan da suka biyo ni ga duka sun zo su gwada soyayya. Su zo su gwada kamar Hawa Kumsi ita za ta iya ta yi aiki shi yasa su duka suka biyo ni.
3: Jamila Ibrahim Mai Zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: To daga batun siyasa a Senegal sai kuma wato a Ghana sai batun al'adu a Senegal. A birnin San Louis na kasar Senegal din tarihi na nan a rubuce a jikin tsofaffin gine-gine da suka shafe shekaru aru-aru. Sai dai a yanzu waɗannan gine-gine da ke tunatar da zamanin mulkin mallaka na dab da ɓacewa saboda rashin kuɗaɗen tattalinsu. Yakuba Umaru mai gizawa ya na da ci gaban wannan labari a cikin wannan rahoto.
8: Daga cikin manyan gine-ginen tarihi na lokacin mulkin mallaka a birnin na San Louis da ke ƙasar Senegal har da wanda aka gina tun a farkon ƙarni na 19 kuma a yanzu yana daga cikin kaɗan ɗin da suka rage da ke nuna irin zaluncin bautar da mutane da aka yi a wannan birni. Waɗannan ababen tarihi dai na fuskantar barazanar ɓacewa sakamakon rashin isassun kuɗaɗen inganta su don kiyaye su daga lalacewa. Bisa ga bayanan tarihi da ake da su a yankin, kimanin bayi 145 ne suka taɓa zama a waɗannan gine-gine da aka gina tsakanin shekarun 1822 zuwa 1825. Waɗanda a yau Ahmad Diouf da ke nunawa baƙi masu yawon buɗe ido wurare ya ƙarin bayani kan wuraren. Ya ce waɗannan bayi ne da aka kawo daga ƙasashen yankin, aka kuma ajiye su a wannan gida. ana zaunar da su na tsawon mako guda kafin daga bisani a mayar da su zuwa gore wadannan bayi ne da suke aiki a Saint-Louis suna aiki a gidajen jama'a a matsayin masu hidima a yau kadan ne kawai daga cikin wadannan gine-ginen tarihi suka rage an sayar da wasu ga daidaikun mutane da iyalai wadanda daga baya suka mayar da su gidajen zama ko ma'ajiya Ahmed Diouf ya kara da cewa yace akwai manyan abubuwa uku da suka taimaka sosai wajen lalacewar gine-ginen Saint-Louis na farko shine matsalar tattalin arziki domin gine-ginen suna da girma sosai kuma yawanci mazaunan ba su da karfin kudin gyara su na biyu shine yanayi domin Saint-Louis birni ne da ruwa kewaye kuma gishiri yake ci gaba da tasowa daga kasa yana lalata gine-ginen na uku kuma shine matsalar yawanci gine-ginen mallakin kakanni ne Iyalan su na da yawa kuma sun bazu a wurare daban-daban don haka babu wanda yake son daukar alhakin gyara su.
9: Restaurer ces bâtiments.
8: Shi kuwa Mustapha Nundai mai kula da wurin tarihi a Saint-Louis nuna damuwar shi ce dangane da yadda mazauna birnin ke nuna halin ko in kula ga wannan bangare na tarihin su.
10: Il faut davantage comme mettre l'accent sur la santé.
8: Yace ya kamata a maida hankali wajen ƙara wayar da kan jama'a. Domin su gane muhimmancin sanin waɗannan ababen tarihi a gare su kuma abinda za a iya faɗa dangane da amfanin da yawon bude ido yake kawowa tunda aka sanya Saint-Louis cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO a shekarar 2000 birnin ya zama ɗaya daga cikin manyan wuraren yawon bude ido a Senegal haka kuma akwai bikin kiɗan jazz da ke ƙara jan hankalin baki sai da duk da haka akwai wasu shirye-shirye da gwamnatin ƙasar ke yi don ceto waɗannan gine-gine Hukumomin na Senegal sun hudo da wani shiri na gyaran gine-ginen da ke nuna muhimmancin wannan tarihi. Jimillar gine-gine 118 aka tantance, kuma gwamman gidaje da gine-ginen gwamnati masu zaman kansu ne ake gyarawa, ciki har da wasu gidaje 36 da aka fifita saboda muhimmancinsu.
1: Rahoton Yakuba Umaru mai gizawa kenan. To kada dai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Zanga-zangar ɗalibai a Faransa wacce ta rikide zuwa batu na siyasa na ci gaba da ɗaukar hankalin duniya. To sai dai a daidai wannan lokaci ana dasa ayar tambaya. Me hakan ke nunawa game da matsalolin da ɗalibai ke fuskanta da kuma hanyoyin da ake bi wajen sauraron kokensu? Wasu kenan daga cikin tambayoyin da abokiyar aikina Khadija Ahmad Rufa'i ta mika ga Malam Idar Al-Gabit, tsohon sakatare janar na babbar kungiyar ɗalibai ta ƙasar Niger wato USN.
11: Za a ce da labarin da abu da haru ba a saurare su ba, matsalolin suka fara kamari suka fara yawa wajen rashin musanni da kuma yawan kalasoshi da za a ce inda suke ɗauka karatu.
12: To a irin wannan yanayi yaushe ne zanga-zangar ɗalibai ke zama kamar wata halastacciyar hanyar neman a saurare su?
11: Kun san dama masu ƙasashe waɗanda na Turawa da suka ci gaba, abu ƙarami za ku gani an maida shi babban matsala. Kasashe ne wanda ba su zama da irin wannan matsalolin kuma he da haka nan za a ci akwai wasu matsaloli kuma na lamarin siyasa da suka shigo suka gamu da matsalolin da suke fuskanta shi ne kun ga abin ya yi kamari haka yana so ya girma.
12: To a irin wannan yanayi yaushe ne za a iya kallon zanga-zangar a ce a to wannan kuma gaskiya ya fara wuce gona da iri?
11: Yanzu ma za a ce ya wuce gona da iri tunda ana kone-kone an yi banna da yawa. Amma na ce muku manya-manyan kasashe ne a kullum suna samun yadda suke zama su tattauna tsakaninsu su samu solution kuwa.
12: To ministan ilimi na Faransa ya yi magana kan tashin hankali yayin zanga-zangar. A irin wannan yanayi ina ya kamata a sa iyakar amfani da kamar karfin jami'an tsaro musamman idan waɗanda ke zanga-zangar ɗalibai ne?
11: Shine za ku gani ɗaliban su kuma ai a wajen su su ma akwai bannar da suke yi kuma akwai wasu da yawa yana so kusan da ba ɗalibai ba ne wanda su a siyasance ne suka shigo cikin zanga-zangai. Suna ƙone abubuwa suna banna da yawa ce akwai hannu 'yan siyasa a cikin wannan lamarin kuwa.
12: Me yasa kake ganin kamar akwai hannun 'yan siyasa?
11: Ai kun ga cikin zanga-zangar ɗaliban kuke akwai 'yan siyasa wanda suke ta haya masu zanga-zanga tare da su. Manya-manyan 'yan siyasa an gwaro su na ake ce an majalisa da wasu shugabanni na ƙananan hukumomi. An ga da yawa a cikin ɗaliban suna tahiya ma suna zanga-zanga tare da su. Amma su kuma ɗaliban suna cikin matsaloli na rashin musanni da nace da rashin gidajen makaranta. Amma abin in kun diba bannar da suke yadda suke zanga-zanga yanzu ana wani kone-kone ana kalla abubuwa shi ma bai kamata a ce zanga-zanga tunda zanga-zanga bai ba da incin ayyukan abubuwan ba.
12: To idan muka kalli Afirka a musamman Niger, shin ɗalibai na da irin damar da ɗaliban Faransa ku suke da ita ta matsawa gwamnatin lamba ta hanyar zanga-zanga?
11: an kuka dauki Niger wanda na sani kwarai zan ce muku tunda aka yi juyin mulki babu bambanci ma da labai babu ma wanda ke da wata dama babu wanda ke da mai gaimai albarkacin bakin shi balle ma ka zo ka yi zanga zanga ba ma zanga zanga ba ma ba su ma iya hitowa su ga albarkacin bakin su
12: to idan dalibai suka ce za su yi irin haka a Nigeria ko Niger me kake ganin zai faru
11: ba ma Nigeria da Niger ba Africa gaba ɗaya irin abubuwan ba za su yiwa ba tunda ba mu kai wannan ba mu kai wangan matsayin da zamu wannan abubuwa balle na ce muku yanzu ma da rabin kasashen mu duka ma su ikon mallaka ne cinin bindiga ne da ake iko da shi
1: tattaunawar mu kenan da Iddar Algabit tsohon sakatare janar na babbar kungiyar dalibai ta kasar Niger wato USN idan muka nufi Najeriya bankin duniya tare da gwamnatin tarayya da kuma hadin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto sun kaddamar da wani shirin samar da abinci mai gina jiki ga kananan yara a kokarin yaki da matsalar tamowa wakilinmu na Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq ya aika mana da karin bayani a cikin wannan rahoto
13: Jihohi 21 na Najeriya ciki har da jihar Sokoto aka zaba domin kaddamar da shirin yaki da tamuwar ga kananan yara kana da samar musu abinci mai gina jiki inda kwararru da masana abinci mai gina jiki daga jihohin Jigawa Zamfara da kuma Katsina suka tattauna domin samar da mafita akan wannan Abubakar Suleiman Tureta shine shugaban shirin a jihar Sokoto
14: karo ne na kara mai juna sani na mai lanin gare su su masu to su lanin gare mu game da wanga program wanga shiri dama an yi shi ne domin a samu ragowar wanga rashin lafiya ko kuma a samu gaba ɗaya kariya ga wannan rashin lafiya na tamowa ka nuna mana hanyar da za a bi domin a kare wanga rashin lafiya da saboda ina abincin da ya kamata a bayar da magungunan da ya kamata a basuwa
13: A nan jihar Sokoto an zabi kananan hukumomi biyar inda yara ke fuskantar karancin abinci mai gina jiki da kuma tamowa da suka hada da Gwadabawa, Hurnabo Dinga, Sokoto ta Arewa da kuma Tambuwal. Dr. Bashir Acida shine kwamishinan kasafin kudi da tsare-tsare na jihar Sokoto.
15: Wa'annan kananan hukumomi kansu ne su biyar kansu ne zamu fara aiki haikan mu tabbatar da cewa wa'annan uwaye mata da wa'annan yara sun samu abin da ya inganta wannan ita hukuma da ke wato aiwatar da wannan shirin tana a ƙarshen ma'aikata da ne zan tabbatar da cewa da ni da ƴan uwana kwamishinonin lahiya da na samar da abinci mun yi aiki tukuru domin tabbatar da cewa wannan shiri yayi nasara kuma wa'annan yaran da kuma uwayen da ake son wannan abu ya shawa ya same su
13: Matsalar tamowa ta dade ana fama da ita a wannan yanki inda wasu alƙaluma asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF na wannan shekara suka ce fiye da kananan yara 500 ne ke fuskantar matsalancin rashin abinci mai gina jiki a jihohin Sokoto Kebbi da kuma Zamfara kuma tuni wasu iyaye da ke karban madarar tamowa a yankunan karkara suka rika marhabin da kaddamar da shirin
16: samar da karin kayan abinci masu gina jiki zai taimaka muna ta bangaren samun ingantattun lafiya don kaga inga ingantattun lafiya ga ingantaccen koshi ga tsafta yaro ko da makaranta ya kokari
17: guda 24 aka baro yaro duk wanda an kawo shi a gaba duk sati muna fata abin da muka suna a kara mana yawanta kuma kwara arba'in Allah ubangiji ya ci shi mu
13: Shirin na bankin duniya da gwamnatocin tarayya da jiha baya gabar da abinci zai rika horar da mutane dubarun yadda za a samar da abinci mai gina jiki ga kananan yara domin kaucewa karancin sa Ma'awiya Abubakar Sadiq DW Hausa daga Sokoto a Najeriya
1: To yanzu kuma bari mu karkare da rahoton mu na musamman
0: Himma dai matasa
1: A jihar Kaduna da ke Najeriya, wani matashi ya mayar da ilimin hada magungunan kashe kwari daga ganyayyakin itatuwa zuwa sana'a. Kuma a yanzu haka matashin ya kafa gonar renar itatuwa inda yake koyar da sauran takwarorinsa matasa hanyoyin zamani na sarrafa ganyayyaki domin samar da magungunan kashe kwari. Daga Kadunar ga rahoton Ibrahima Yakubu kan yadda wannan matashi ke gudanar da wannan aiki. Gwagwarmayar rayuwa da kalubale daban-daban ne dai wani matashin Kaduna mai suna Lawal Dan Tsoho, dan shekara 27 da ya shafa shekara da shekaru wajen daukar horo daga wani masanin magungunan kwari daga jami'a. Ya bude nasa wurin horar da matasa ta hanyar zamanantar da yadda ake harada magungunan kwari na zamani daga ganyayyakin itatuwan gargajiya a Najeriya.
18: Gaskiyar magana, mun sha wahala sosai sosai wajen koyon wannan ilimi. Akwai abubuwan da sai mun yi gwaji yanda kasan ana yi a lab, haka muke yin gwaje-gwaje, ayi wannan gwajin a fadi kafin a samu daidai. To wannan abubuwan, hanyoyin da ake bi ma ai wannan gwaje-gwajen, shi kanshi akwai gwajin da sai a shekara uku ana yi ba tare da an dace ba.
1: Duk da yake dai yanayi mai tsauri ne ya fada ciki kamun samun damar tsayawa da digadigin kafafuwarsa ga kaiwa ga wannan matsayi. To sai dai ya baki ne yadda yake bi daki-daki wajen tantance ganyaye da ilimin fasaha da ya koya.
18: Akwai itatuwan da bayan sun sanar da mu, to dole sai mun bi mu ma mun tambaye su yaya, menene dalilin da yasa wannan itacen ya bambanta da sauran ganyayyaki, wanda shi wannan ganyen menene bambancin da yasa shi wannan ganyen yake yin magani wancan kuma baya yi. Akwai ganyen da inda zaka dauko shi ka aje a ƙasa sai ya ce to ƙwaro ma ba zai zo inda wannan ganyen yake ba. Wannan hanyoyin da muke bi kenan mu tantance magunguna.
1: A cewarsa dai nasarori masu tarin yawa ya samu ya zuwa ga wannan lokacin, lamarin kuma da ya karfafa masa wajen ci gaba da amfani da ganyayyakin wajen hada magungunan kwari.
18: Mukan bada ilimin kusan kyauta ma ga waɗanda za su zo mu sanar da su, su je su hada da kansu su yi, ba shi da illa. Abu ne a gidanka mu ce ka hada kaza kaza ko kaza ka yi kaza. Wani itacen ma kamar dalbeja, ita kadai idan aka gaya maka da ita kwallanta da ƴaƴanta, idan ka debo kai amfani da su, cututtukan da suke samun icce na jikin ganye ko jikin itace.
1: Duk da gwaje-gwaje a fannin binciken kimiyya da yake gudanarwa, samun karɓar maganin a cikin kasuwanni kamar sauran na ƙasashen Turai na daga cikin abin da ke ci masa tuwa ƙwarya.
18: Kasuwancin sa yana tafiya ne daidai gwargwado, saboda mutane basu gane ba. Waɗanda basu gane ba kaga sai a hankali a hankali, amma abin da muke sa rai shine nan gaba mutane suna fahimta yanzu akai-akai.
1: Daga cikin ɗalibansa akwai Sani Musa da ke cewa
19: tabbas akwai ganyayyaki da suke wanda idan kai amfani da su ko ƴaƴan itatuwa da idan amfani da su suna kiyayewa daga kwari. Wayannan ganyayyaki suna da muhimmanci, organic ne, ba da chemical ake amfani ba, da wayannan ganyayen kawai da su ake amfani ai maganin kashe kwari.
1: Fatarsa dai a kullun ita ce na ci gaba da kirkiro nagartattun magungunan kwari don tallafawa manoma da zaman rage asarar amfanin gona daga barmakin kananan kwari. Ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya. To cika makin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. A gurguje kafin mu sallama da ku, kun ji cewa Saudiya ta sanar da kakkabo wasu makamai masu linzami da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka harba mata a Larabar nan. Sannan rundunar sojin Mali tare da tallafin mayakan sojojin hayan Rasha na Afrika Corps sun sake karɓe iko da birnin Kidal a jiya Talata, inda suka kutsa birnin ba tare da fuskantar tirjiya daga ƙungiyoyin 'yan tawaye ba. Sannan hukumar zaben Haiti ta sanar da dage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka tanadi gudanarwa a ranar 13 ga watan Disamba, sai dai ba tare da sanar da wata rana da za a gudanar da zaben ba. To ƙarshen shirin kenan, sai kuma da ranar idan Allah libomu da Allah. Kafin nan a madadin Muhammad Awal Balarabe, Muhammad Tijanasan ke cewa mu lafiya daga nan birnin Bon.
20: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro sanninku da jimirin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da Jamus tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ƙara tunkarar babban zaben Najeriya na baɗi, gidaddiga ta nuna yadda matasa ke ƙara janyewa daga rijistar kada ƙuri'a daga cikin mutane fiye da miliyan 300 da suka yi rijista. Ko menene dalili?
2: Saboda gaskiya Najeriya bata amfana min abin da yasa zan zabi wani yazo ya sake mulki na ba. Nayi makaranta sosai kuma na sha wahala ne shi yasa. Ko kuma sai kun gama makarantar karatun yazo bai muku amfani ba za ku yi ta zama ba za ku samu aikin yi ba.
3: Ko da ce kayan karatun da amma kai hakan ba zai taba amfana ka ba a rayuwa.
1: To za ku ji me masana ke fadi akan wannan. Ita ko Ghana ta sanar da shirin ta na shiga kungiyar kasashen BRICS da tattalin arzikin su ke habaka cikin hanzari domin ta da kuma da. Yakin Yemen ya sake daukar zafi bayan da dakarun gwamnati da kuma na yantawan Houthi ke kirarin samun nasara a fafata da tafkamari a yankin Taiz da mashikin Bab al-Mandeb. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi, amma bari mu fara da labaran duniya tare da Fauziya Dauda.
0: DW labarun duniya.
4: A yau ne ake cika shekaru uku da harin Hamas na watan Oktoban 2023 a Isra'ila. Fiye da mata dubu wato mutane 400 ne ko kuma fiye da mutane 200 ne suke tserewa fada a Yemen. Mutane da dama sun jikkata a wani hari da wuka da aka kai wata makaranta a Poland. A yau ne ake cika shekaru uku da harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoban 2023 a Isra'ila. Iyalai da dama ne ke nuna jimamin su ga ƴan uwan da suka rasa. Wannan hari dai ya haifar da yakin Gaza, inda Isra'ila ta kashe dubban Falasdinawa tare da tarwatsa yawancin al'umar yankin. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya ce ya kamata ya amfani da wannan lokaci na alhini ko kuma ba a alhini kawai ba, a amfani da ranar a matsayin ta juyayi amma a matsayin ta ko kuma a rana da za a sabunta kuduri da kyawawan manufofi na gina sabuwar makoma wadda Isra'ila da Falasdinawa za su zauna daura da juna cikin girmamawa da arzikin zaman lafiya da tsaro da kuma wato ko kuma da yadda kowa zai cimma burinsa da muradansa. ‘Yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari kan cibiyoyin soji da kuma filayen jirgin sama a Saudiya, yayin da fada ke ƙara ƙamari a tsakanin masarautar da kuma ‘yan tawayen da ke samun goyon bayan Iran. Kakakin mayakan Houthi Yahya Sari ya ce ƙungiyar ta yi amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa wajen kai hare-haren, sai dai bai bayyana shaida akan ikirarin nasa ba. A cewarsa, harin ya shafi filin jirgin sama na King Khalid da ke birnin Riyadh, lamarin da ya haifar da tsaiko ga tashi da saukan jirage. Kazalika ya ce an kai wani hari filin jirgin Abha da wasu sansanonin soji da ke Khamis Mushrat da wasu yankuna masu muhimmanci a biranen Najran da Aser. Sai dai kakakin rundunar haɗin gwiwa ta Saudiya da ke yakar ‘yan tawayen, Manjo Janar Turki Al-Malmik, ya ce sun kakkaɓo makamai masu linzami da mayakan suka harba a arewacin birnin Riyadh. Alƙalman hukumar kula da ƙaura ta duniya AOM sun yi nuni da cewa aƙalla wato mutane 200 ne suka rasa matsugunansu tun bayan sake barkewar fada a Yemen a makonnin baya-bayan nan. Fiye da mutane wato 400 ne suka tsere daga kasar ta teku zuwa kasar Djibouti. Daraktan hukumar Army Pop ya ce an samu karuwar alƙalman ne sakamakon yadda mutane ke kokarin gudun tsiratar da rayukansu. Yana mai yin kira da a samar da ƙarin kuɗaɗen tallafin jin ƙai yayin da ake ƙara buƙatar abinci da matsugunni. Ana dai nan sabon rikicin zai bude sabon fage na samun iko a Yemen wanda zai yi tasiri kuma ga hanyoyin jigilar ruwa a tekun Bahar Maliya. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Ukraine sun yi nuni da cewa Russia ta kai wasu jerin harahare da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da kuma jirage marasa matuƙa yayin da shugaba Vladimir Putin ke murnar zagayowar ranar haihuwarsa. Ukraine ta ruwaito cewa mutane da dama sun rasa rayukansu yayin da wasu gammai suka jikata a yankin Priloki. Akalla mutane 9 ne suka mutu inda wasu 38 suka jikata a wani harin makami mai linzami kan wani gini mai hawa 5. Hukumomi na nuna fargaba kan samun ƙarin jama'ar da suka makale a cikin baraguzan gidaje ko kuma baraguzan gine-gine a yankin da ke da nisan kilomita 120 da babban birnin Ukraine wato Kyiv. Suma wato biranen Dnipro da Kremchuk da Zaporizhia sun fuskanci harahare. A sakon da ya wallafa a shafin sa na X, Zelensky na Ukraine ya ce babban burin Russia shine ta gurgunta cibiyoyin makamashin ƙasar gabanin zuwan yanayin hunturu. Radar 'yan sandan Poland ta tabbatar da jikatar ɗalibai 7 wato a wani hari da wuka da aka kai wata makaranta da ke Australika da ke arewacin ko kuma arewa maso gabashin ƙasar. 'Yan sanda sun ruwaito cewa tunima harin ya shiga komarsu. Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce an kama wanda ya kai harin ne mai shekaru 19 a kusa da bakin ruwa a cikin gari kuma an kai waɗanda suka ji rauni asibiti. Sirri rahotanni na nuni da cewa maharin shi ma ɗalibi ne a makarantar. Tunda dai aka kaddamar da bincike kan harin ko a watan da ya gabata an kai wani hari wajen ibada na mata na biya ɗarikar Katolika a kudu maso gabashin ƙasar inda mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da wasu hudu suka jikata. To labaran kenan zagaye na farko.
1: To a gaishe ki Fauziya Dauda da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba za ku ji yadda Isra'ila ke ci gaba da fama da karuwar matsalolin lafiyar kwakwalwa a tsakanin al'ummarta a daidai lokacin da wannan rana ake bikin cika shekaru 3 da harin da kungiyar Hamas ta kai mata. Muna tabbata da shirin mata da kananan yara da zamantakewar iyali wato abu namu da ma darasin rayuwa. Har ma da ra'ayin matasa. To amma bari mu fara da dambarwar siyasar Najeriya. A inda ake ƙara tunkarar babban zaben Najeriya na baɗi, alƙalaman da hukumar zaben ƙasar ta fitar sun nuna yadda matasa 'yan bana 7 ke ƙara janyewa daga shiga domin damawa da su a fagen jefa ƙuri'a. Daga cikin mutane fiye da miliyan 300 da suka rijista a bana, sakamakon yanke ƙauna da samun biyan buƙata musamman ma tsakanin masu shekaru 18 zuwa 34. Sabanin yadda aka gani a shekarar 2023, wakilinmu Abuja Ubala Musa ya aika mana da rahoto a kai.
5: Sama da kaso 75 cikin 100 na dokacin al'ummar tarayyar Najeriya da na zaman matasan da ke da ƙasa da shekaru 34 da haihuwa a duniya. To sai dai kuma kaso 28 cikin 100 da ke amsa kiran tashin da ke shirin takarawa a zaɓukan da ke shirin su gudana a shekarar baɗi. Dattawa da ke tsakanin shekaru 35 zuwa 49 ne dai suka ɗau sahun gaba inda suke da kaso 41 cikin 100. A faɗar shugaban hukumar zaben tarayyar Najeriya Professor Josh Amupitan.
6: All voters account for 53 million.
5: Maza masu zaɓe sun kai miliyan 53,528,218. Abinda ke nufin kaso 51.75 cikin 100 na masu kaɗin ƙuri'ar. A yan kuma da masu zaɓe mata suka kai miliyan 49,994. Abin kuma da ke nufin kaso 42.25. A batun shekaru masu shekaru tsakanin 35 zuwa 49 ne suka mamaye rijistar zaben kuma yawansu ya kai miliyan 43,265,946 ko kuma kaso 41.83% na lokaci na masu zabe na kasar. Matasa da yawa da ke da damar takarawa a cikin harkar zaben a karan farko dai daga dukkanin alamu sun dawo daga rakiyar tsarin. Wasu da iske a Abuja dai sun ce ba su da kwarin gwiwar zaben na iya kaiwa zuwa ga biya na jari na bukatun da suke kallo cikin kasar a halin yanzu.
7: Sunana Khadija Ibrahim, shekaru na 20.
8: Za ki zaben?
7: A'a, ba zan yi ba. Saboda gaskiya Najeriya ba ta amfana min abin da ya sa zan zaɓi wani ya zo ya sake mulki na ba. Na yi makaranta sosai kuma na sha wahala ne shi yasa. In dai kai ɗan talaka ne kake makaranta a Najeriya gaskiya za ka sha wahala sosai da iliminka ka yi exams a tauye maka a ɗauka a ba wani ko kuma sai kun gama ma makarantar karatun ya zo bai muku amfani ba za ku yi ta zama ba za ku samu aikin yi ba.
3: Sunana Jamilu, shekaru na 20.
8: To kayan ki na katin zaɓen?
3: A'a, ban yanka ba ko da ce kayan katin zaɓen maka yi hakan ba zai taɓa amfana ka ba a rayuwa sai a zo a lallaɓa ka a biga a hankali a ɗan lokacin nan. Ma bi amfani ka ba ya kamata a ce ya amfani wani naka.
5: Cika buri na matasa ko kuma ƙurar da ke da girman gaske. kawai cewa ta matasa a cikin harkar zabe dai na dora a tambayoyin amsawa misalawa da kila ma juyi ɗan mulkin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Farfasa mai kanin madaki dai kwararre ne a cikin halayyar bil'adama kuma ya ce da alamun sauyin taku a bangare na matasan daga katin zabe zuwa gidajen laifi a cikin neman fita ta rayuwa da makoma.
9: Akasarin laifuffuka wanda suka haɗa da faɗan daba da kuma ta'ammali da miyagun ƙwayo za ka ga akasari matasa ne. Yan ƙarshen shekaru 25 'yan ƙasa shekaru 26 a zaben baya-baya su ne kan gaba to yanzu kuma sun koma baya. Akwai matsala da ya kamata a ce ƙasar ta koma drawing board. Gabanin da ake zaɓa ko ake naɗawa sun fito da wasu tsare-tsare wanda za su dinga targeting matasa don su ƙarfafa musu gwiwa a dama da su a kan harkar zaɓe. Sun kasa samun mafita suna ganin kuma zaɓen bai samu musu mafita ba. Ba a sa su a ciki su lura kuma ba za a dama da su ba. Waɗannan na daga cikin dalilan da ya sa akasarin matasan nan suke baya-baya akan harkar zaɓe. Ka iya cewa shi zaɓen ya kasa samar mana mafita akan matsaloli da suka shafi matasa da yara da kuma mata.
5: Najeriya dai na shirin komawa zuwa ga zaɓukan na shekarar baɗi a cikin tawaye na masu tashin goben da kirjan aikin kai ƙasa zuwa ga ci gaba a nan gaba. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Daga Najeriya sai Ghana wadda ta sanar da shirin ta na shiga ƙungiyar BRICS da tattalin arzikin ƙasashen ke haɓaka cikin hanzari a ƙoƙarin shugaban ƙasar John Dramani Mahama na bunƙasa harkokin cinikayya da ƙasashen tare ma da farfaɗo da tattalin arziki mai ci gaba bisa turbar dogon zango. Ga ƙarin bayani daga Jamila Ibrahim mai zango wakilin DW Hausa.
10: Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa ya bayyana aniyar gwamnatin ne a nan birnin Accra a yayin wata ziyarar aiki da ministan harkokin wajen kasar India Dr. Subrahmanyam Jaishankar ya kawo Ghana kuma ya bayyana cewa gwamnati ta yi amannar wannan takon zai karawa Ghana ƙarin zaɓi ta fannin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa musamman ƙasashen duniya ta kudanci. Gwamnatin shugaba Mahama tana ganin cewa ya zama dole mu faɗaɗa hulɗarmu da ƙasashen duniya da kuma haɗin gwiwar mu da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. A koyaushe mun ɗauki India matsayin amintacciyar abokiyar hulɗa, don haka muna da yakinin cewa shiga BRICS tare da India zai ba mu ƙarin zaɓi ta fannin tattalin arziki, sannan ya ba mu damar ƙara haɗin gwiwa a cikin tsarin ƙasashen duniya ta kudanci. Ita dai BRICS tana nan a matsayin ƙungiya ta manyan ƙasashe masu tasowa waɗanda ke haɗin gwiwa a fannoni kamar kasuwanci, zuba jari, ci gaba, harkokin kuɗi da na ƙasa da ƙasa, bisa manufar baiwa ƙasashe masu tasowa a duniya damar samun ƙarin tasiri da murya a hukumomin tattalin arziki, diflomasiya da siyasa na duniya musamman a wajen tsarin da ƙasashen yammacin duniya suka dade suna jagoranta bayan kafuwarta da ƙasashe biyar da suka kumshi Brazil, Russia, India, China da Afirka ta kudu, inda tuni ta bunƙasa zuwa ƙasashe 11. Koshin mai kasancewar Ghana matsayin ƙasa ta 12 za ta ribanci ta fuskar tattalin arzikin. Mai nazarin tattalin arziki a Ghana Hamza Atijani ya yi mana sharhi.
11: Naga cikin hadafin BRICS shine bunkasa harkoki na kasuwanci sa'annan taimakawa mambobi wurin amfani da kimiyya da fasaha na zamani musamman abin da ya shafi harkan noma. To idan Ghana ta yi ta zama member maimakon da wasu kasashe ƴan kadan da Ghana ke kasuwanci da su na kasashen Turai, yanzu kasuwan zai yi girma. Abubuwan da Ghana take kaiwa kasashen waje ta sayar yanzu za ta samar da su da yawa saboda yanzu ta samu kasuwa mai yalwa. Sa'annan kuma maimakon da abubuwan da ake kaiwa a sayar su a danyen su sakamakon kun amfani da kimiyya da fasaha, Ghana za ta iya sarrafa su ta kara musu kima in an kai kasashen waje a samu makudan kudade.
10: To kuma ko akwai wani cikas ko barazana da Ghana kan iya fuskanta ga hulɗar tsakanin ta da wasu kasashen abokan hulɗa da ba sa yin BRICS din? Ga abin da Faruddin Yakubu, wani ɗan rajin kishin kasashen Afirka, ya faɗa.
12: Kwame Nkrumah lokacin gwamnatin shi bai align da kowa, inda akwai alheri uje yake shi. Kuma yanda muka san shi His Excellency John Dramani Mahama da na first minister shi, mun gan abubuwan su dai wanda suke yi suna follow pattern din kuma. Yanzu Ghana da ka sai kaya daga China ka sai shi cikin Ghana cedis, ba yanzu da ka je ka sake cikin dollar ka kare ka je ka sake cikin Chinese yuan ba. Muna business direct. So BRICS generally dai abu mai alheri ne. Yanzu ka damu present Africa ne to the whole world, alheri ne sosai ma kasan mu Ghana.
10: Sannan ya nasarar jonawa da kungiyar zai amfanar da darajar CD musamman ga bunkasuwarta. Na sake komawa ga manazarcin tattalin arziki da harkokin kuɗin Hamza Attijani.
11: Kasancewa Ghana ta zama member zai ba sauran mambobin dama su ma su iya zuwa Ghana su yi kasuwanci, kuma yin haka nan zai taimaka wurin daga darajar CD, saboda ita BRICS ta nuna cewa duk wani kasuwancin da member zai yi a garin shi to yayi amfani da kuɗin da yake amfani da shi, kada yi dogaro da kudaden kasashen Turai musamman dalar Amerika da saura.
10: Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: To kada ku sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na DW a zangonmu na biyu daga nan birnin Bonn. Kuma za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram. Da ma abokan hulɗar mu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Kuma domin samun ƙarin labarai za ku iya lalluba tashar mu ta WhatsApp DW Hausa.

0: Zan fara da harkokin da suka shafi mata da kananan yara da kuma zamantakewar iyali.
1: DW Abu namu.
2: Ma sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin. A cikin shirin namu ne za mu yi waiwaye akan manya-manyan sana'o'in da maza ke yi, wanda ake ganin kamar mata ba za su iya ba. Wannan shine mawdu'in shirin namu na wannan mako, tare da ni Zainab Sha'ibu Rabaringin.
3: Ilimi, siyasa, zaman lafiya, tarbiyya, abu namu, maganin akwadebu, babu wanda za ya hana. Muryar Radio Jamus ke gabatar da abu namu maganin akwadebu.
2: Aisha Muhammad, wadda ake mata lakabi da Pilot, ita ce babbar direba da take daukan mutane daga tasha zuwa tasha. Kamar dai yadda aka sani, dan kamasho yayi maka lodi. Hamma tana da katin sheda na cewa ita cikakke direba ce.
4: Direban gida kuma ina direban tasha, saboda idan na samu lokaci haka dama nakan dan je tasha sai in ɗebi passenger, sai in tafi duk inda suka iya kama in tafi. Sai kuma in dawo da su, in ɗebo wasu ma in sake dawowa da su.
5: Kada ki nuna kina ɗaukan fasinjoji daga tashar wani gari zuwa wani tashar wani gari.
4: Aƙalla ba a ƙasar ba na yi shekara kamar 6 ko 7.
5: Ba a saba ba, cikakke Bahaushiya ta yi wannan aiki na wato direban tasha. Ya ke ji.
4: To gaskiya a cikin arewa kan nima ban ga wata ya mace ba, kamar a yawon da na ɗan yi sai ni kaɗai nake shiga tasha nake ɗaukan fasinja. To alhamdulillah na ɗauki fasinja daga Jigawa na kan tafi da su Kano. A Kano kuma in ina da lokaci, wani lokaci na samu dama na kan ɗauka in tafi Kaduna. Daga Kaduna ma still na kan ɗauka in tafi Abuja. Daga Abuja in dawo in ɗauko fasinja direct to Kano ko kuma direct to Jigawa.
2: Ba kasafe ake ganin mata na aikin tukin mota ba, musamman ma irin wannan tuki mai wahala. Waɗannan irin ƙalubale take fuskanta, musamman ma da abokan aikinta sauran direbobi maza? Haka zalika akan hanya, waɗannan irin hatsarurruka take haɗuwa da su?
4: Ƙalubalen da na haɗu da shi a hanya su mafi akasari gaskiya taya da ɗan sace ko ya yamfaci in taka wani usa ko kuma haka dai, su ne dai ƙalubalen da na samu ba ni da matsala gaskiya. Mota ta lalace.
5: Zan da ke kina zuwa Abuja, hanyar Abuja ta yi ƙaurin suna musamman ma wajen birnin Gwari.
4: Gaskiya ina samun ƙalubale da dama, saboda ina tafiya daga Abuja daga yamma kamar la'asar, in fito daga Abuja in taho Kano har in ƙaraso Jigawa. So akwai sanda na baro Abuja ƙarfe 5 kafin mu fito, har lokaci ya yi dare, har ƙarfe 2 na wuce kan hanyar da ake tsoron bi, hanyar da ake kira hanyar jere. To alhamdulillah ni dai ina ƙoƙarin addu'a. So addu'a ce take tsallakar da ni, ba wani abu, amma alhamdulillah cikin dare na kan yi tafiya in ya kama. Amma ban taɓa haɗuwa da wani abin da zai firgitar da ni ba, sai su ɗaya. Wannan ma cikin dare ne na wuce kenan, an riga sun tara hanya. Allah cikin ikonsa suna gama na zo na wuce. So alhamdulillah ban taɓa haɗuwa da wani abin da ya firgitar da ni ba a tukina.
2: Kasancewar Aisha ma'aikaciya ce, ko ya take haɗa aikin tukin mota na direban fasinja tare da aikinta na gwamnati? Kuɗin da Aisha take samu a wannan hanyar suka ishe ta a matsayinta na 'ya mace, kuma me ye burinta?
4: To amma bugu da

0: Aisha sai ga wata yarinya karma wadda shekarunta basu wuce 16 zuwa 17 ba. Ita kuma ta kware sosai a aikin da aka fi sani na gyaran AC. Amma yarinyar ta gaya min babanta ne yake yawo da ita zuwa gyaran AC a gidaje amma ba sa zuwa office. Hakan yasa take gyara AC komai lalacewarta musamman ma sabuwa kuma a gidajen matan aure. Ita ma dai sunanta Aisha.
1: Ito gyaran AC haka da ke tun ina yarinya ira haka babana yake fita da ni haka wani san riƙe mai tsani wani san kuma ira haka in ya bula bango haka in dan buga mai in dan dudduba mai haka wani san kuma da yake baya gani sai na ko ya bani sekundare ba ya ce in saka a guri kaza nan guri kaza haka. Dai daga nan kuma sai na kware a gyaran. Zan iya sa sabuwa amma ba zan iya sa tsoho ba da ke gyaran tsoho iya da wahala haka. Kuma da ke kuma banda irin karfin da zan iya ɗaukowa in saka sai dai irin haka in ya tusa min wato in sa mai sekundare ba in kunkunce mai ko kuma in maida mai.
2: Misali idan AC ta samu matsala a gidaje kina zuwa gyara?
1: Ina zuwa sosai haka yanzu ko a wani guri cika gida na haka ma zan iya zuwa in je in duba matsalar ta kuma in gyara.
2: Me ye matsalolin AC?
1: Wani sai shirka in ta yi overloading haka irin haka in ya fara irin ruwan na ya fara zuba irin haka injin ta ya fara samun matsala wani san kuma ko a yi mai famfin haka.
2: Daman zubar ruwan AC matsalar inji ne?
1: Zubar ruwan AC ba wani san matsalar inji ne. Kamar a wani abu haka irin haka in gas in ya fara fita to daga matsalan gas ne in kuma dai injin ne famfin haka to dole sai a san da za a sai a duba in sabo ne sai a saka in kuma tsohon ne sai a gyara. Akwai karancin gas akwai yoyon ruwa akwai kuma in injin yayi wannan yayi dauda irin haka dole sai an fitar da.
2: To yanzu duk wannan abubuwan da kika faɗi kin iya?
1: Duk wannan abin da na faɗa duna iya ba wanda ban iya ba. Ina gyaran socket ko kuma ira ka in electric ya samu matsala ina iya dubawa ko kuma in shiga gidan mata ira ka in duba musu duk dai ina yi.
0: To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin na abu namu maganin akwabe mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alaikum.

0: to da fatan shirin ya kaddar da kuma tuka musamman yadda mata ke jajircewa wajen neman na kai farmaje ga harkokin rasar rayuwa.
1: DW darasin rayuwa. Kama daga naira 120 zuwa 150 ne kacal wasu yaran mata ke karba domin sayar da kwayayen haihuwarsu. A jihar Plateau da ke Najeriya an bankado wata kasuwar bayan fage da ƴan mata suke sayar da kwayayen haihuwarsu da haɗin kan wasu bata garin likitoci a kananan asibitocin jihar. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Ali Zurmi. To madalla wannan al'amari na cire kwayayen haihuwa na ƴan mata da yanzu haka ke neman zama wata hanya ta samun kuɗaɗen shiga musamman ma a tsakanin ɗalibai da ke makarantun gaba da sakandire na ci gaba da kasancewa babban batu a arewacin Najeriya. Wasu na ɗora alhakin wannan ɗabi'ar ga tsananin talauci da ya addabi al'umma yayin da wasu kuma ke cewar ba komai bane illa san abin duniya. Shin mai hukumomi a jihar ta Plateau ke yi na ganin an dakile wannan matsalar? To kai tsaye ina tare da Madam Nena Dung, babbar daraktan yaɗa labarai da bincike a hukumar daidaiton jinsi da samar da damammaki ta jihar Plateau. Madam Nena Dung, wani mataki na zahiri kuka ɗauka ya zuwa yanzu tun bayan da aka bankaɗo da wannan matsala ta sayar da kwayayen haihuwa da yaran mata ke yi a jihar ku ta Plateau?
2: To yanzu dai matakan da muka ɗauka mun gane cewa idan muyi ma guda ɗaya magana ba za mu ya mu sami sauransu ba, kuma mun gane cewa yawanci ‘yan mata da suke wannan abun duk suna makarantu na jami'a ne, kuma yawancinsu suna ko ta makarantar polytechnic ko kuwa colleges of education. Haka ne muka ɗauka mataki muka ce to gara mu je mu wise da kai na ‘yan makarantar nan mu gaya musu illan abin da suke yi.
1: Likitoci na da alhaki babba, ko akwai wani hukunci da aka tanada ga waɗanda aka samu da laifi?
2: Gaskiya ne likitoci suna da haƙi dumu-dumu, kuma waɗansunsu suna da hannu a cikin wannan abin. A lokacin da muka fara gano wannan abin fa mun kira su domin mu zo mu zanna mu tattauna da su mu tambaye su menene yasa suke wannan abin domin ba doka. Amma a yanzu haka kungiyarmu, wato kungiyar daidaito jinsi, na kan tattaunawa da shugaban hukumar lafiya, wato Ministry of Health, Commissioner of Health kenan, muna kan tattaunawa da shi kuma a hukunta duk likita wanda ya sa hannu a cikin wannan abin.
1: Madam Nene, akwai masu cewar waɗannan yaran da damansu ba su san illar abin da suke yi ba. Shin ta ɓangaren ku wani ƙoƙari kuke yi na ganin kun wayar musu da kai?
2: Wato aiki mu wayar da kai aikin kenan. Muna kan wayar da kan al'umma, muna kan wayar da ƴan mata, muna kan wayar da kan iyaye. Wato abinda muke yi a kungiyarmu nan, muna shiga local government by local government, muna kan wayar da kai, muna shigan gidajen jaridu, muna kan gidajen radio, muna kan wayar da kai, muna kan gayawa jama'a cewa fa wannan abun bayi da kyau, akwai illa. Yawanci kuma ƴan mata suna shigan wannan abun ba komai ba ne. Yarinya tana neman ta tarike iPhone, baki kai shekaru ko ta ina ba, baki ma gama lura da kanki ba, kina neman iPhone din nan, iyayenki ba su da kuɗin da su sami ki iPhone. Yanzu ba inda kika ga zaki je ki samu iPhone sai da ɗan kin ga ɗan kawayenki su ma sun je sun wannan abun sun da sun gaya miki sun ce miki ai ha baki je ki wannan abun ai za a baki ko 200,000 ko 300,000 ko wani abu hakan nan sai ki kama hanya sai ki je ki in kin siya iPhone din a ƙarshen kina neman yaro, ai iPhone din nan ba zai rikida ya zama yaro ba. Shi yasa muna kan wayar da kai mata, muna kan gaya musu cewa ya kamata su yi la'akari, su yi hankali da rayuwansu, kada su bi ƙaryar mutane.
1: To madalla, yanzu bari mu saurari rahoton da wakilinmu da ke jihar Plateau Abdullahi Maidowa Kurgui ya aiko mana.
3: To bayan ammin din na zo na tsinci kaina a cikin wasu irin larurori hakan nan, musamman na damuwan ciwon mara. Ana cikin hakan aka ce min an samu labarin wata an zo an cire mata ta faɗi ta mutu.
4: To wannan wata ce ke bayani kan hali da ta shiga bayan ta sayarwa likitoci kwayayen haihuwarta don samun ɗan kuɗaɗe da za ta biya bukatu. Yarinyar mai shekaru tsakanin 25 zuwa 26 da haihuwa, wadda ta nemi in saka sunanta, ta shaida min cewar watanni kalilan bayan aurenta ta tsinci kanta a hali na rashin kuɗi, inda wata ƙawarta ta janyo ta cikin wannan harka na sayar da kwayayen haihuwa ba tare da sanin illoli da ke akwai ga yin haka ba. To amma a cewarta yanzu ta koyi darasi.
3: Ban daɗe da yin aure ba, so ana dai zama rufin asiri ne wani abun ma ni zan makaina, kuma musamman ka saba da kwalliya gayi wani abun mijin baya iya mu. Sai ƙawata ta zo, sai na ga ita tana shine har ga babbar waya a hannunta, shine su take ce min ai ban da labarin yanzu ana zuwa a cire kwayoyin aihuwa a baka kuɗi.
4: Yanzu wani darasi kika ɗauka daga wannan al'amari?
3: To gaskiya na ɗauki darasi sosai. Saboda wannan rashin lafiyar da nake da na je ganin likita yake ce min zan iya kasancewa ba zan iya aihuwa ba kuma.
4: Wasu daga cikin mata da wannan lamari ya kasance da su sun shaida min cewar sukan sami kuɗi ne daga naira 100 har zuwa 150. Ya danganta ga yadda ciniki ya kaya tsakanin mace da likita da ke son cire kwayayen haihuwarta. To ko shin ina illar cirewa mata kwayayen haihuwa musamman ma ga mata masu ƙarancin shekaru? Dr. Naka Joseph na Baba, ƙwararren likita ne asibitin Kwaisuwar Jami'ar Jos.
5: Matsalolin da ake samuwa musamman wajen da za a samu a ɗiba kwai ɗin, in ba an samu wanda ya ƙwarance a wannan harkan ba, tun da dai daman za a sa shi na'urar har ya wuce mahaifanta zuwa wurin ɗaukan kwai ɗin nan. To ba ya sai ka ga an samu cututtuka kamar infection haka ya taɓa gabobi kamar su hanta hakan nan da kuma saifa.
4: Akwai adadin kwai da ya kamata a ce mace na da shi a jikinta?
5: Kowane wata ne shine jakan kwai ɗin da ake kira ovary, sai ka ga ya yi kwai ɗin. To mata sukan iya samu har kusan 400.
4: Wannan lamari na cirewa mata kwayayen haihuwa dai ya zamanto babbar sana'a ga wasu 'yan mata a nan jihar Plateau, musamman ma mata da ke karatun sakandare da wasu matan da ke karatu a jami'a. Don haka ne ma malama Hannatu Isa, wata uwar 'ya'ya, ke cewa
6: likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka. Idan likita ya daina yi haka, kwaya su ba su zuwa musu ba, tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan kwayayen haihuwa. Zai ga mace mata je an ce mata wai tana da kwayayen haihuwa ya fi 1000, to sai ta yadda likita ya mata aiki ya cire kwayayen haihuwan nan ma amfanin shi ko ma amfanin wasu da suka sa shi.
4: To ko me hukumomi a jihar Plateau ke yi a dangane da wannan lamari? Olivia Dazem ita ce shugabar hukumar nan da ke kula da daidaiton jinsi na jihar Plateau.
7: Akwai memba na House of Assembly namu na Plateau State wanda ya fi kirkiro shirin da za a fitar da doka daga House of Assembly domin a kawo ma gwamna domin a sa hannu. Bai riga ya yi nisa wanda har ya kai da gwamna zai sa hannu ba tukuna. Mun kai wani zamani da 'ya'ya ba su da godiya a yanayin yanda suke, sai kaga yara kankanana sai kaga su da manyan phones, kaga yara suna so su ji dadi tun ba su riga sun gama makarantan ba.
4: Wasu daga 'yan mata da lamarin ya shafa yanzu haka dai sun so mana damar shiga wannan harka, biyo bayan mummunan sakamako da ke bayyana bayan cire kwayayen haihuwarsu. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
1: To idan na saki dawowa gare ki, shin wani kira kike da shi ga iyayen yaran nan?
2: Ya kamata iyaye mu bude idanunmu, bude kunnuwanmu, mu tambaya ina 'ya'yanmu suke. Wanda 'ya'yan ba sa gida mu tambaya suna ina, sun je ina. Idan wanda sun ce sun samu aiki a wani gari mu tambaya wani gari wani irin aiki ne suke yi. Wani lokaci mu iyaye muna da kyaliya. Yarinya sai ta ce mama ta ce wa ai ta sami aiki a Lagos, alhali tana nan kusa-kusa a nan. Komen talauci a zannan da ruwan zafi ne, za a ɗuma ruwan zafi a sha da yaran haka, ya fi yaranku suna gabanku, ya fi irin wannan abu da a je a ɗauko yarinya ko kuwa yarinya ta shiga wani hali wanda bai da kyau, gobe a zo ana kuka.
1: To madalla, muna godiya matuƙa madam Nene. Yanzu kuma bari mu je ga filin labari na domin jin tabakin waɗanda wannan al'amarin ya shafa kai tsaye.
8: Labari na.
9: Sunana Fadima Abdullahi. Labari na aiko ni na ga darasi da na bayar yanzu ne nake nema na rasa, kuma wacce na bawa ta juya mun baya ba don komai ba, saboda wannan ni inda na fahimta ma wani malami ya mun wa'azi wannan bai halatta ba, kwata-kwata addinin mu bai yadda mu yi wannan ba, kuma mun wa Ubangiji shishigi a jiya da yi mana a cikin jikin mu muka je har muka taba masa, To wannan ba karamin darasi na gani ba, yanzu ina tausayin kaina saboda ko da idan karfi na ya kare da ba lalle bane dan dan uwa ya tsaya ya taimake ka.
1: To masu sauraro gabaki daya iyakacin abin da ya sawwaga kenan, tare da fatan wannan shiri ya ilmantar da ku. A madadin sauran yan uwa abokanan aiki musamman ma wakilinmu dake jihar Plateau Abdullahi Maidowa Kurgui, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
0: To muna fata an dauki darasin dake cikin wannan shiri. Masu sauraro yanzu kuma sai ra'ayinku amma fa bangaren matasa.
8: DW Ra'ayin matasa.
10: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun dubban dalibai a Faransa waɗanda suka fito kan tituna domin neman gwamnati ta ƙara zuba jari a fannin ilimi tare da inganta yanayin karatu. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke ɗauke da shi tare da ni Zainab Bilyamina Abdullahi da zan gabatar.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da wannan dare, Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ke muku maraba a zango na uku kuma na karshe daga nan sashen Hausa na DW daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. To, a cikin shirin za ku ji cewa ɗan takarar shugabancin Najeriya jam'iyyar adawa ta NDC Peter Obi ya fada cikin yanayin kalubale daga yankin sa na kudu maso gabashin kasar sakamakon yadda gwamnonin yankin suka juya masa baya domin miƙa wilayarsa ga shugaba Tinubu. To, sai dai masana siyasa na hangen wannan turjiya a matsayin ta baya ta rago, wato dai huhun mahuhu.
2: A 2023 a jami'in sa da Labour a wancan lokacin ba ta da gwamna ba daya, amma kuma ta sami fiye da kashi 80 cikin 100 na kuri'un da aka kama. Kuma wannan lokacin ma APC ai ita take da jihar Imo, ita take da Ebonyi, a nan bara ana gungulu da kan Zago da Enugu da sauransu. To, ina ga yanzu ba abin da zai sake faruwa kenan.
1: To, a jamhuriyar Nijar kuwa taron hukumar kare haƙƙin ɗan adam, wato kare haƙƙin mallaka ta Afirka, na nazartar hanyoyin gina rayuwar masu fasaha na nahiyar domin bunƙasa tattalin arzikin Afirka. Za ku je da Ghana ta sanar da shirinta na shiga ƙungiyar BRICS da tattalin arzikin ƙasashen ke haɓaka cikin hanzari domin tada komana. Sukwayin Isra'ila na ci gaba da zaman juyayi na bikin cika shekaru uku da harin da ƙungiyar Hamas ta kaiwa ƙasar ya halaka mutane fiye da 1,000. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Fauziya Dauda.
0: DW labarun duniya.
3: Isra'ila ta kai hari Gaza yayin da ake cika shekaru uku da harin Hamas na watan Oktoba 2023 a Isra'ila. Faransa ta haramta amfani da gurneti kan ɗaliban da ke bore a ƙasar. Sojoji da 'yan ta'adda sun yi musayar wuta a jihar Borno. Aƙalla Falasɗinawa 5 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani harin da Isra'ila ta kai Gaza a wannan Larabar, a daidai lokacin da ake cika shekaru uku da harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba 2023 a Isra'ila. A asibitin Al-Shifa an tabbatar da mutuwar mutane biyu a harin na cikin dare. Rundunar sojin Isra'ila ta kuma ce ta kai hari tare da kashe mayakan ƙungiyar Hamas biyu waɗanda suka fito daga asibitin Kamal Adwan da ke arewacin Zirin. Ta kuma yi ƙirarin cewa guda daga cikinsu ya dasa abin fashewa a yankin da aka shata da nufin kai hari ga sojojin Isra'ilar. Rundunar ta kuma ce ta kashe mutum ɗaya a yankin Tamos wanda take zargin ɗan Hamas ne. Yayin da ake cika shekaru uku, har yanzu dai ana cikin wani mawuyacin hali a Gaza duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan Oktoban bara. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya bayyana wa takwaransa na Iran Masoud Pezeshkian cewa wato a shirye Moscow take ta taimaka wajen shiga tsakani domin ba da gudunmawarta wajen kawo ƙarshen rikicin yankin gabas ta tsakiya. A yayin da suke zantawa ta wayar tarho, shugabannin sun yi musayar yadda za su faɗaɗa alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu da ke ƙawance. Kambatin yakin shugaba Putin ya ce Rasha za ta ba da goyon bayanta ga Iran domin rage fargabar da ake da ita kan yakin. Ko a watan jiya, yayin taron Majalisar Ɗinkin Duniya, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce gwamnatin Moscow za ta iya kawo sauƙi a rikicin da ake yi a kan mashigin Hormuz da ma yankin Gulf. Ita kuwa Faransa ta ɗauki matakin dakatar da amfani da gurneti a kan ɗalibai masu zanga-zanga a ƙasar. Hakan na zuwa ne bayan da wato hannun wani matashi ya tarwatse sakamakon ya ɗauki gurnetin domin ya sake wargawa. Ministan harkokin cikin gida a ƙasar Laurent Nunez ya tabbatar da dakatarwar, yana mai cewa har sai zuwa lokacin da aka tantance yadda lamarin ya faru. 'Yan sandan ƙasar na shan suka kan salon da suke amfani da shi kan masu bore bayan da aka samu waɗanda suka ji rauni yayin da wasu ta kai su ga rasa haƙoransu. Dubban masu zanga-zanga ne dai aka kama a makonnin baya-bayan nan. Gwamnatin Faransa na zargin 'yan siyasa da ke da tsatsauran ra'ayi da 'yan adawa na ƙwace iko da zanga-zangar ɗaliban da ke neman samun ƙarin kuɗaɗen da ake kashewa fannin ilimi a ɗaukacin ƙasar. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni da ke fitowa daga Colombo, babban birnin ƙasar Sri Lanka, na cewa an kama mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar kan zargin cin hanci da rashawa. Ana tuhumar Shiranti Rajapaksa da yin albazzaranci da kudin tallafi da aka tattara wa kungiyar ta ta jin kai domin tafiyar da harkokin wani asibitin yara a kasar. Gwamnati mai ci a Sri Lanka a yanzu na ci gaba da bankado zargin almundahanar kudade domin gudanar da bincike kan gidan tsohon shugaba Rajapaksa. Zargin da suka dade suna musantawa tare da bayyana shi a matsayin wata kutungwila ta siyasa. A halin Rajapaksa dai sun mamaye wato siyasar Sri Lanka na kusan shekaru 20 kafin zanga-zangar gama gari ta kawar da su daga mulki a shekarar 2022. Mai gidan Shiranti Mahinda Rajapaksa ya shugabanci Sri Lanka daga shekarar 2005 zuwa 2015 inda ya yi wa'adi uku na mukamin Prime Minister a shekarun da suka biyo baya. Majiyoyi daga rundunar sojin Najeriya sun tabbatar da mutuwar gwamnan sojoji da suka wato da kuma ƴan ta'adda bayan da fada ya barke a tsakaninsu a wani sansanin soji dake arewa maso gabashin kasar. A ruwaito cewa an kwashe tsawon sa'o'i hudu ana musayar wuta tsakanin bangarorin bayan da mayakan ISWAP suka kai hari sansanin soji dake kokawa a kusa da tafkin Chadi a jihar Borno. Majiyoyi sun kuma ce ƴan ta'addan sun kwace makamai kafin a kore su daga sansanin da taimakon jiragen yaki. Mayakan na kungiyar ISWAP sun yi amfani da gurneti da wata mota dauke da dan kunar bakin wake wanda ya sanadin mutuwar sojoji 10 tare da jikkatawa su 13. Sojojin sun ce an gano gawawakin mayakan 14 daga cikin akalla 25 da suka ce an kashe a bata kashin. To labaran kenan zagaye na farko.
1: To a gaishe ki Fauzi Dauda da labaran duniya zagayen farko.
0: DW Harkokin yau.
1: To nan gaba za ku ji yadda ruwan sama mai ƙarfin gaske a birnin Dakar dake ƙasar Senegal ke neman haddasa matsala ga gasar wasannin Olympic ta matasa wadda za a gudanar kwanan nan a ƙasar. Muna tabbata shirin addini da al'adu da zamantakewa wato tabakalashi da kuma noma da raya ƙasa. To amma za mu fara da jigon rahotanninmu na wannan maraice. Dan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar adawa ta NDC a zabe mai zuwa Peter Obi ya fada cikin yanayi na kalubale a yankin sa na kudu maso gabashin kasar sakamakon yadda gwamnonin yankin suka juya masa baya a gabar da ake ganin sauyi iri-iri. Duk da cewa nan ce cibiyar sa wanda ya lashe zabe a 2023 ba hamayya tare da mika wuya ga shugaba Tinubu. Kuma hakan ke nufi ga siyasar Najeriya babban zaben na 2027 ga karin bayani daga wakilin mu na yankin Niger Delta Muhammad Bello.
4: Tsohon gwamnan jihar ta a nan barde kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ta NDC wato Peter Obi bisa wasu alƙaluma na fuskantar sabon yanayi na siyasa a yankin nasa na kudu maso gabashin Najeriya. A zaben shugaban kasa na 2023 dai Peter Obi din wanda a lokacin yayi takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party ya lashe dukkanin jauhi biyar na yankin sa na kudu maso gabashin. Sai dai yanzu yanayin siyasar yankin da alamu yana sauyawa inda gwamnoni hudu daga cikin biyar a yankin suka bayyana mubaya a gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da kuma siyasarsa ta 2027 inda gwamnan jihar Abia Alex Otine kawai ke ci gaba da nuna matsaya mai zaman kanta da kuma takazantsan. Sauyin da yana da muhimmanci dubi da shekarar 2023 da Peter Obi din ya samu gagarumar nasara a dukkanin jihohin yankin. Yayin da ake tunkarar shekarar ta 2027, lissafin siyasar yankin na kamar ƙara rikicewa. Tsafin gwamnoni da ma manyan 'yan siyasa da masu fada a ji a yankin tun suka bayyana mubaya'a su ma ga gwamnatin ta Tinubu. Yanayin kuma da ke sake fasalin taswirar siyasar ta kudu maso gabas din. Halin da ake ciki ya haifar da wata muhimmiyar tambaya kan shin ko Peter Obi din a yanzu zai iya sake samun irin gagarumar nasarar da ya samu a yankin nasa a shekarar ta 2023. Dr. Yunusa Tanko mai magana da yawun Peter Obi din ne.
5: Su ma kansu gwamnonin ta kansu za su dinga yi. Duk wani ɗan takara da suke Najeriya a yanzu da suke neman kujerar shugaban ƙasa, Peter Obi ne kaɗai da muke gani cewar zai iya kawo maka kuryo yankinsa.
4: Duk da cewar dai gwamnoni na da matuƙar tasiri a siyasar ƙasar, sai dai ba lallai ba ne su iya tantance yadda dukkanin al'ummar jihohin nasu za su kaɗa ƙuri'a. Benny Okafor ɗan yankin na Ebonyi.
6: I tell you.
4: Bini Okafor ya ce ina tabbatar maka in har za a gudanar da zaɓe na gaskiya to babu abin da zai soya siyasar Peter Obi a yankinsa na kudu maso gabashi ɗin.
6: 2023.
4: Kudu maso gabashin Najeriya dai na da miliyoyin masu kada ƙuri'a, inda a kudu maso yamma tasirin siyasar shugaba Tinubu ke ci gaba da shanawa. Kudu yake dai jam'iyyun adawa na kokarin hada ƙarfi da ƙarfe domin kalubalantar jam'iyyar ta Tinubu mai mulki ta APC. A arewacin ƙasa kuwa, ɗaya daga cikin manyan tambayoyin shine ko tsohon tsarin kada ƙuri'a zai ci gaba da kasancewa, musamman ma a lokacin da matsin tattalin arziki da rashin tsaro da kuma buƙatar ingantaccen shugabanci ke ƙara zama muhimman batutuwa na zaben na 2027. A kudu maso kudu, sauye-sauyen ƙawance na siyasa, musamman a jihar Rivers, na iya yin tasiri fiye da iyakar yankin, ganin muhimmancin yankin wajen samar da man fetur da kuma siyasar ƙasa baki ɗaya. A arewa ta tsakiya kuwa, matsalolin tsaro da matsin tattalin arziki da kuma buƙatar samun wakilcin siyasa na gaskiya na iya taka muhimmiyar rawa wajen yanke shawarar masu kaɗa ƙuri'a. Ga Peter Obide, da ke zaman babban mai kalubalantar Bola Tinubu da ke neman wa'adi na biyu, sake farfado da ƙarfin da ya yi shekaru hudu da suka gabata a cikin yanayin sabbin ƙawancin siyasa da kuma adawar da ke neman hada ƙarfi na iya zama babban aiki. Kiye Obo wani ne da kan yi sharhi a siyasar ƙasar.
7: This time around is not going to be vote.
4: Yace wannan kar za a samu sauyin salon zabe, magana ce kawai ta duba ingancin dan takara.
7: Look at the candidate, if the candidate is good, you vote for the candidate.
4: Hakikanin gwaji dai zai zo ne kawai lokacin da masu kada ƙuri'a suka shiga rumfunan zabe. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To sai dai duk da wannan kalubale na juya baya, wato na juya masa baya da gwamnonin yankin suka he Peter Obi. Masanin kimiyyar siyasa Professor Abubakar Umar Kari ya ce babu makawa shike da daman lashe zabe a jihohin yankin sa. La'akari da tarihin siyasar bangaranci da aka saba gani a wannan shiya. Ha kuma ya ce har yanzu ɗan adawa na da sauran damar haɗewa wuri guda don kayar da gwamnati mai ci ta shugaba Bola Tinubu.
2: Saboda in ka tuna a 2023 a jami'ar Labour a wancan lokacin ba ta ma da jiha ko ɗaya, ba ta da gwamna ko ɗaya, amma kuma ta sami fiye da kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kama. Kuma wannan lokacin ma APC ai ita take da jihar Imo, ita take da Ebonyi, a nan bara ana gungulu da kan Zago da Enugu da sauransu, amma kuma ya ci. To ni na ga yanzu ba abin da zai sake faruwa kenan, saboda tarihin siyasan wannan sashen na yamma ya na cewa idan da yara akwai dan takara daga wannan sashen a dai zaben shugaban kasa, to shi za su zaba. Wannan ko babu wai aka maganan take. Duk wani dan kabilar Igbo ko a Abuja ko a ina ne zai gaya maka cewa dan takaran su shine Peter Obi.
1: Duk da mu bayar da waɗannan gwamnoni biyar suka yi wa shugaba Bola Tinubu na mara masa baya?
2: Ai tarihi ya nuna cewa irin wannan mubaya'an ba ta da wani amfani. A dai zaben shugaban kasa kan siyasar Najeriya siyasa ne ta bangaranci, siyasa ne ta kabilanci, siyasa ne na namu za a zaba. Kuma kai ka manta wannan sashin ba suna da tsagero wanda har gwamnonin suna shakkar su. A dai bangaren kuma ka yi maganan ƴan adawa da rabuwar kai, wannan rabuwar kai a daman can yana nan. Yanzu ma maganar da ake yi shine wai suna nan suna ta tarurruka suna ga bunerin haɗaka ko haɗin kai za su yi, amma muddin ba su haɗa kansu ba to kamar su buɗe kofa ne ga jami'ar APC.
1: Farfesa, kana ganin haɗin kan nan zai yiwu? La'akari dai da kowa ya ja dagar cewar shi yake so ya takara shugaban ƙasa a cikin masu neman wannan kujera.
2: Abin akwai ɗan wuya kwarai da gaske, amma abin da na sani shi ne a yi ta siyasa ba za a taɓa ce babu abin da ba zai yiwu ba. Asali ma dai a kimiyyance wani ma da aka tambaye shi mai ake nufi da siyasa shi ne yake cewa siyasa ita ce wata al'ada na mai da abin da ba zai yiwu bai yiwu.
1: Me za ka ce game da zarge-zarge da ake cewa wasu jam'in adawar ma tamkar ungulu ne da kan zabo, ma'ana gwamnatin tarayya suke wa aiki ta jam'iyyar APC?
2: Eh, wannan gaske ai kuma wannan ba kan jam'iyyar APC aka fara ba. A wannan jamhuriya daman haka abin yake. Waɗansu jam'iyyun daman ai jam'iyyar take karagar mulki ma ita ce ko dai take kafa su ko kuma take raya su. Ana so ne a amfani da su saboda ko da za a samu rigima su fito su ce ai su suna goyon bayan jam'iyya take kan karamar mu. Wasu lokacin kuma ana zargi kuma zargi yana da tushe cewa takarar waɗansu 'yan takara kawai saboda su janye ƙuri'un 'yan adawa masu ƙarfi ne a lalata waɗannan ƙuri'u.
1: To amma Farfesa, la'akari da wannan haɗin kai da ake tunanin wato jam'iyyun adawa suna wani taro ta ƙarƙashin ƙasa dan ganin sun cimma nasara, to ita kuma baka ganin jam'iyya mai mulki ita ma za ta ci gaba da yin wani abu na ƙarƙashin ƙasa dan ganin ta tarwatsa wannan tsari nasu?
2: kware da gaske. Ai da man siyasan kina saboda idan ba ta haka ba ai kaman za ta bari ne a mata sakin da ba ruwa. Saboda in har ake wannan hadin kai ita ba za ta fuskanci matsala ba da gaske.
1: To yanzu misali su al'umma dake kada ƙuri'a don yin zabe yanzu yadda kamar aka rarraba musu kai tsakanin bangaren ƴan adawar ga kuma ita kuma jam'iyyar mai mulki ita ma tana ta kokarin tallata an gizanta ina makomar su
2: to wannan kuma sai lokacin zabe ya zo sai masu kada ƙuri'a akwai abin da suke duba a kasashe masu tasowa irin Najeriya yawanci abubuwa da ake duri a yin zabe abubuwa ne na zuciya irin su kabilanci da addini da bangaranci da naka-naka ne da sauransu haka wanda kuma duka suna tasiri to amma a wannan zaɓe na 2023 ne ina ga sai ana jajiberin wannan zaɓe ne mutum zai fitowa abu kaza da abu kaza da za su tasiri.
1: Masanin siyasa da kuma sharhi kan al'amuran yau da kullum a tarayyar Najeriya Farfesa Abubakar Umar Kari kuma da haka muka kawo ƙarshen jigowar watanninmu na wannan maraice. Hukumar kare haƙƙin mallaka ta Afirka ta gudanar da babban taro a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan batun ƙirƙire-ƙirƙiren kimiyya da fasaha a nahiyar domin bitar fasahohin da ƙwararru ke gudanarwa. Taro kuma da nazarin hanyoyin kare 'yancin mallakar waɗannan gwanaye a cikin al'umma don gina rayuwarsu ta hanyar ƙulla alaƙar kamfanoni da masana'antu na duniya. Wakilin Mayamai Gazali Abdu Tasawa na ɗauke da ƙarin bayani.
6: Ɗaruruwan masana ne dai masu ƙirƙire-ƙirƙiren kimiyya da fasaha a kasarinsu matasa da ma bankuna daga ƙasashe kimanin 20 na nahiyar Afirka suka halarci taron wanda hukumar ta WAFE ta shirya a birnin Yamai da nufin bitar inda aka kwana a game da ƙirƙire-ƙirƙiren kimiyya da fasaha da masana suka gudanar a nahiyar a fannoni daban-daban da ma kuma nazarin yadda al'ummar nahiyar za ta fi cin amfanin waɗannan na'urori da aka samar. Kamar da yadda Malam Garba Sa'adu Abdullahi, wakilin hukumar ta WAFE a Nijar, kana ɗaya daga cikin jagororin taron ya yi ƙarin bayani.
8: An ƙirƙira shi ne saboda ya kare duk masu ƙirƙire. To mun gani kuma bayan an kare abin kuma ya kamata abin nan a tallafa shi ya shiga har kasuwa. Ba su yanzu ba ƙirƙiren ba, sai mutum ya gane yanzu ina buƙatar nawa da in kamfani. In an yi shi da ƙa'ida, shi kaga masu hannu da shuni suna yin su sa kuɗi na abin su jari sun samu su yi abin da ya kamata. Kuma kaga yanzu yaran mu gaskiya akwai fasaha gare su. Muna so duk abubuwan da ya kamata su kai a sa shi kasuwa don a yi ta bunƙasan. Ma'aikatocin nan ba sai mun je wajen ture ba mun nema abun ga nan yaran mu suna yi cina talafa musu a samu a hita cikin wannan kunyi daji.
6: Daga jamhuriyar Nijar dai akwai akalla masu ƙirƙire-ƙirƙiren kimiyya da fasaha guda 50 da suka baje kolin kayayyakinsu a taron baje kolin kayayyakin ƙirƙire-ƙirƙiren da aka buɗe dabara da taron. Kuma Lazanaidu Salisu ɗalibi a sashen ƙirƙire-ƙirƙiren kimiyya da fasaha a jami'ar Abdulmu ta birnin Yamai ya zano wasu daga cikin jerin na ororin da suka gabatar a bikin.
9: Mun kawo butum-butumi ko robo daban-daban. Misali na farko shine wanda yake yin shifka. Manoma za su iya amfani da shi a cikin su je su zuba tsaba, sa'annan kuma su ce mishi ga yanda suke so tsakanin kowanne gurbi da inda za a sa tsaba da kuma yawan hadin kunyaye ta yanda zai yi su. Sa'annan kuma akwai guda shi kuma wanda na kashin wutar daji ne. Na farko yana iya rigakafi domin a samu tunda wuri a san duk abin da za a sa domin kan wutar ta tashi. Ko kuma in wutar ta tashi yana iya zuwa da wuri ya je ya tattara wannan ciyayin da yake kusa su saboda kan wutar ta bazu da yawa ko kuma yana iya zuwa da kanshi ya je ya kashe wutar.
6: Wani mutum na daban da mahalarta taron na birnin Yamai suka mayar da hankali a kansa shine na kare 'yancin haƙƙin mallaka na masu ƙirƙire-ƙirƙiren a nahiyar Afirka. Kuma Malam Muhammad Sidi wani matashi da ya gabatar da wata na'urar ƙyanƙyasar 'ya'yan kaji ta zamani ya bayyana illar da ya ce masu satar fasaha ke yi wa masu ƙirƙire-ƙirƙire a nahiyar. Yace a gaskiya akwai matsala a fannin kare 'yancin haƙƙin mallaka na masu ƙirƙire-ƙirƙire. Zaka ga alal misali wani masani ya yi ƙoƙari ya ƙirƙiri na'urarsa a Nijar, amma kuma kafin ya ankara wani ya sace ta har ya soma cin kasuwa da ita a waɗansu ƙasashe maƙwabta. Irin wannan ta faru har sau biyu a shekarun baya-bayan nan a ƙasar mu ta Senegal ba tare an iya ƙwato haƙƙin mamallakin fasahar ta ainihi ba. Ina ga akwai buƙatar wayar da kawunan jama'a kan wannan matsala da kuma samar da dokokin kare haƙƙin 'yancin mallaka na masu ƙirƙire-ƙirƙire. Yazaka dai gwamnatin Nijar ta sha alwashin ɗaukar nauyin duk masu ƙirƙire-ƙirƙiren kimiyya da fasaha na ƙasar. kasar waɗanda za su yi nasara a gasar nuna na'urorin fasahar a wannan taro. Gizali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: Wannan rana ta Laraba ta kasance lokacin zaman juyayi na musamman a kasar Isra'ila don tunawa da waɗanda suka mutu cikin shekaru uku da suka gabata sanadiyar ranar Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023. Wakilinmu na kasashen Laraba da ma yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya Mahmud Yaya Azhar ya yi kuma da rahoto.
10: Yadda aka ta gudanar da tarukan jimami da ma jawaban juyayen cika shekaru uku da harin da mayaka Hamas suka kaddamar kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 kenan a farfajiyar babbar makabartar Herzl da ke birnin Kudus, inda shugaban kasar Isaac Herzog da ma Prime Minister Benjamin Netanyahu suka halatta. Galibin waɗanda suka gabatar da kasidu a gurin taron da sun siffanta ranar ta 7 ga watan Oktoba da rana mafi shu'umanci ga tarihin Isra'ila, bayan da ta fuskanci farmakin ta'addanci mafi muni a tarihinta, wanda tun bayan kafuwar Isra'ila ba a taɓa ganin irinsa ba. Mutane kusan 1,200 ne dai aka kashe a ranar farko ta farmakin, a yayin da 'yan Hamas suka yi garkuwa da mutane 251 zuwa zirin Gaza. Duk da cewa kusan rabinsu an fanshe su da ransu daga baya, sai dai sauran da aka ci gaba da garkuwa da su a cikin zirin na Gaza sai gawawwakinsu aka samu sakamakon munanan hare-haren martani da Isra'ila ta kaiwa kan zirin na Gaza, wanda ya kai ga halaka kimanin mutane 80,000 a zirin na Gaza da yin raga-raga da shi game da ci gaba da mamaye shi da Isra'ila ke yi a yanzu haka. Lamarin da Firaministan Isra'ila Netanyahu yake cewa shi ne babban abu mafi mahimmanci da ya kamata 'yan Isra'ila su fi la'akari da shi a madadin ci gaba da alhini da yin jimamin rayukan waɗanda suka salwanta a Isra'ilan. Ya ce dole ne mu takaicin abin da ya faru a wannan ranar, mu kuma yi jimamin asarar rayukan waɗanda suka kwanta dama. Sai dai duk da haka ya kamata a hannu guda mu yi la'akari da yadda zirin Gaza ya zama a yanzu, illahirin waɗanda suka yi tarayya wajen ƙaddamar da wannan harin da ma waɗanda suka taimaka wajen aiwatar da shi a yanzu haka suna barzahu. Mun kuma yi raga-raga da maɓoyarsu da rumbunan makamansu, muna kuma ci gaba da mamaye yankunan da nan gaba za su iya farfaɗo da shi su zama tungar 'yan ta'adda. Nan take dai ɗaya daga cikin iyayen da suka rasa 'ya'yansu a yayin harin ta'addancin na 6 ga watan Oktoba ya mayar wa Netanyahu da martani. Ya ce babu abin da za ka faɗa mana a nan, domin gazawarka ce ta jawo ƙaddamar mana da wannan farmakin. Da a ce ka ɗauki matakin da ya kamata ka ɗauka, da kwata-kwata ma ba a kawo mana wannan farmakin ba. Har yanzu dai al'ummar Isra'ila na ci gaba da korafi kan cewa ba su samu cikakken bincike na hakika da ke fayyace wanda ke da alhaki na aukuwar waɗannan hare-hare na 6 ga watan Oktoba ba. Ya'ir Lapid, shugaban gamayyar 'yan adawa na jam'iyyar Yesh Atid, ya buƙaci da a sake gagarumin bincike kan dalilin aukuwar yakin. Duk da kashe jagororin ƙungiyar Hamas da Isra'ila ta yi da kuma ci gaba da mamaye zirin Gaza da take, har yanzu da dama daga cikin 'yan Isra'ila na nuna cewa fargabar yiwuwar ƙungiyar Hamas ta murmure ta sake ƙaddamar da irin waɗannan hare-haren kansu na nan. Mahmud Yaya Azhari, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: Ghana ta sanar da shirinta na shiga ƙungiyar BRICS da tattalin arzikin ƙasashen suke haɓaka cikin hanzari a ƙoƙarin shugaban ƙasar John Dramani Mahama na bunƙasa harkokin cinikayya da ƙasashen, domin sake farfaɗo da komaɗar tattalin arziki mai ci gaba bisa turbar dogara wato dogon zango. Wakiliyarmu Jamila Ibrahim mai zango na ɗauke da ƙarin bayani a rahoton da ta aiko mana daga Accra.
11: Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa ya bayyana aniyar gwamnatin ne a nan birnin Accra a yayin wata ziyarar aiki da ministan harkokin wajen ƙasar India Dr. Subrahmanyam Jaishankar ya kawo Ghana, kuma ya bayyana cewa gwamnati ta yi amannar wannan takon zai ƙarawa Ghana ƙarin zaɓi ta fannin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa musamman ƙasashen duniya ta kudanci. Gwamnatin shugaba Mahama tana ganin cewa ya zama dole mu faɗaɗa hulɗarmu da ƙasashen duniya da kuma haɗin gwiwa gwiwar mu da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa a koyaushe mun dauki India matsayin amintacciyar abokiyar hulɗa dan haka muna da yakinin cewa shiga BRICS tare da India zai ba mu ƙarin zabi ta fannin tattalin arziki sannan ya ba mu damar ƙara haɗin gwiwa a cikin tsarin ƙasashen duniya ta kudanci ita dai BRICS tana nan a matsayin kungiya ta manyan ƙasashe masu tasowa waɗanda ke haɗin gwiwa a fannoni kamar kasuwanci zuba jari ci gaba harkokin kuɗi da na ƙasa da ƙasa bisa manufar baiwa ƙasashe masu tasowa a duniya

0: taya ta zama member maimakon da wasu kasashe ɗan kadan da Ghana ke kasuwanci da su na kasashen Turai yanzu kasuwan zai yi girma abubuwan da Ghana take kaiwa kasashen waje ta sayar yanzu za ta samar da su da yawa saboda yanzu ta samu kasuwa mai yalwa sannan kuma maimakon da abubuwan da ake kaiwa a sayar su a danyen su sakamakon amfani da kimiyya da fasaha Ghana za ta iya sarrafa su ta kara musu kima in an kai kasashen waje a samu makudan kudade
1: to kuma ko akwai wani cikas ko ba zana da Ghana kan iya fuskanta ga hulɗar tsakaninta da wasu kasashen abokan hulɗa da ba sa yin BRICS din ga abin da Faruddin Yakubu wani dan rajin kishin kasashen Afrika ya faɗa
2: Kwame Nkrumah da lokacin gwamnatin shi bai align da kowa inda akwai alheri uje yake shi kuma yanda muka san shi His Excellency John Dramani Mahama da Foreign Affairs Minister shi mun gan abubuwan su da wanda suke yi suna follow pattern Nkrumah yanzu Ghana da ka sai kaya daga China ka sai shi cikin Ghana cedis ba yanzu da ka ka sake cikin dollar ka kare ka ji ka sake cikin Chinese yuan ba muna business direct so BRICS generally dai abu mai alheri ne yanzu ka da mu present Africa ne to the whole world alheri ne sosai ma kasan mu Ghana
1: sannan ya nasara jonawa da kungiyar zai amfanar da darajar CD musamman ga bunkasuwar ta na sake komawa ga manazarcin tattalin arziki da harkokin kudin Hamza Attijani
0: kasancewa Ghana ta zama member zai ba sauran mambobin dama su ma su iya zuwa Ghana su yi kasuwanci kuma yin hakanan zai taimaka wurin daga darajar CD saboda ita BRICS ta nuna cewa duk wani kasuwancin da member zai yi a garin shi to yayi amfani da kudin da yake amfani da shi kada yi dogaro da kudaden kasashen Turai musamman dalar Amerika da saura
1: ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Accra Ghana
3: to zukun sai wasanni inda ruwan sama mai karfin gaske da birnin Dakar na ƙasar Senegal ya fuskanta kwanan nan ya shafi filayen wasanni waɗanda za su karɓi bakuncin gasar Olympics ta matasa da za gudanar kwanan nan yanzu haka dai injiniyoyi sun da kufa wajen aiki a filin wasa na Iba Mar Diop don farfaɗo da ingancin sa tare da kwarfe ruwan da ya malale titina ga rahoton Yakuba Umar mai gizawa
4: titin da ya bi katangar filin wasan ya cika da ruwa makil ana sa ran a sake gyara wannan titi kafin fara wasannin a ranar 31 ga wannan wata na Oktoba haka kuma titin lamba 11 na yankin Madina inda ma'aikata suka rikufa suna ta kokarin kammala ayyukan cikin lokacin da aka tsara Shekhu Mumbai na zauna a gefen hanya yana kallon ayyukan ma'aikatan amma a ganin shi ruwan da ya tare a kusa da filin wasan ba abin damuwa bane yace mun saba da ruwan sama da ambaliyar ruwa yanzu muna karshen damuna ne kuma ba a cika samun ruwan sama a wannan lokaci ba kamar fara gasar wasannin Olympics ta matasa ba za a sake samun ruwan sama ba anan damuna tana daukan watanni uku ne kawai amma bayan wasannin ya kamata a magance matsalar magudanar ruwa kamar yadda kuke gani ma'aikata suna aiki tukuru domin kammala ayyukan gyaran tituna sai dai wani mazaunin yankin na birnin Dakar Seriyon Madu na fatar ruwan saman ba zai kaci kas ba ga gudanar da wasannin da za a yi a filin wasan na Iba Mar Diop
5: Le fifen barki dembu de
6: la quantité de pluie
4: yace yawan ruwan saman da muka samu a kwananan abin damuwa ne ina kira ga hukumomi da su hamzarta kammala ayyuka domin idan irin wannan ruwan sama ya sake sauka a Dakar kar ya haddasa matsaloli ga zirga zirga
5: titan nan bare bare
4: shi ma Shekhu Diop damuwar su ce nuna yayin da sauran kwanaki 24 kace da suka rage a fara wasannin na Olympics na matasa na farko da za a yi a nahiyar Afrika yana mai cewa ana sa gani ayyukan gine gine da gyare gyaran da ake basu kai yadda ake tsammani ba.
7: La météo annonce également d'autres pluies d'ici.
4: Yace masana yanayi sun yi hasashen cewa za a sake samun ruwan sama a kwanaki masu zuwa. Idan aka duba yadda ayyukan suke a halin yanzu akwai damuwa kwarai. Ya kamata a ce an kammala gine-ginen tuntuni. Mun samu jinkiri a ayyukan kuma a halin yanzu tare da wannan ruwan sama da ya mamaye Dakar akwai abubuwa da yawa da suka rage da ya kamata a yi. Hatta batun tsaftace wurare da kuma karɓar bakuncin tawagogi. Ina ganin kamar mun makara. An zaka dai babban birnin na Dakar na fama da ruwa akan tituna hanyoyin da ke kewaye da filin wasa na Iba Mar Diop wanda zai karbi mafi yawan gasar har yanzu suna cikin ruwa ma'aikatan na ƙara matsakami domin su samu su kammala ayyukansu a kan lokacin wa'adin da aka basu sai dai suna fuskantar wannan babban kalubale na ruwan sama da ke ci gaba da sauka a kwanakin baya-bayan a babban birnin na Senegal
3: Yakuba Umar mai gizawa kenan da rahoton mu na ƙarshe a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukan mu na Facebook da YouTube da Instagram. har ma da abokan

0: kan hulɗanmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Kuma akwai ƙarin labarai a tashanmu ta WhatsApp, idan kuka shiga sai ku lalabi DW Hausa.
1: DW ra'ayin malamai.
2: Yayin da Najeriya ke ƙara kusantar babban zaben 2027, jam'iyyun siyasar ƙasar na ci gaba da shirye-shiryen tunkarar wannan gagarumin zaɓe. Sai dai bayan zaɓukan fidda gwani da rikice-rikicen cikin gida da sauye-sauyen shekar 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccan. Shin jam'iyyun sun samu haɗin kan da suke buƙata domin tunkarar wannan babban zaɓe? Wani tasiri ne sauyin dokokin zaɓe zai yi kan yadda jam'iyyun za su tunkare shi? A shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon, za mu tattauna kan shirin jam'iyyun siyasar Najeriya gabanin zaben 2027 da ƙalubalen da ke gabansu. Sai a kasance tare da mu.
0: To kada ku bari a waku labari, ku kasance da mu a ranakun Asabar da Lahadi. Bari mu je ga harkokin da suka shafi addinin al'adu da zamantakewar bil'adama.
1: DW taɓa kalashi.
3: Rawani guda ne daga cikin al'adu mafi ƙololuwar daraja a ƙasar Hausa. Tasiri da ƙima da mahimmancinsa na nuna kamala ko iko da mutuncin wanda yake sanye da shi. To amma wai shin me yasa rawani ya fi mahimmanci ne ga sarakunan gargajiya a daular Usmaniyya?
4: Rawanin shi ne sarautar. Kunne biyu yana nuna na 'ya'yan sarki ne. Kunne ɗaya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, ba kunnen kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai masu bayan ba kunnen ba sa yin amawali.
3: Shirin taɓa kalashe na wannan mako zai duba tasirin rawani ne a ƙasar Hausa da ma wasu nau'ukan rawani da kuma bambance-bambancensa. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: Bisa al'ada kasar Hausa da mawasu sassan nahiyar Afrika, sarakunan gargajiya da malamai da dattijai na amfani da rawani a matsayin alamomi na girma da kuma mutuntaka. Ga masarautu da dama a nahiyar Afrika, lawani da huni da mahuta ko amawali, dukkanin su sigogi ne na rawani da ke nuna alamun karfin masarauta, jarumta da kuma darajarta. Sigan nadin rawani na kun fassara wasu kalmomi ne masu alaka da addini, al'ada da kuma kamala. Rawani a masarautu da dama a kasar Hausa ko daular Usmaniya na fitowa da wasu siffofi ne na kadaita Ubangiji. Dr. Nasir Wada Khalil, masanin tarihi da al'adu ne, ya yi karin bayani.
1: Rawanin da sarakuna suke sa kamar irin na Kano, da zaka ga yana da kunne biyu ko a ce mahuta biyu, wannan rawanin yana rubuta Allahu ne. Akwai farin abin nan da ake kiransa amawali, shi ne abin da yake zauna a bayan riga a bayan mutum don dogo haka daga rawanin farkon rawanin kenan. Wannan alifi ne, sannan kunnuwa biyun lallan ne, sauran gurin da ya kewaye fuskar hakuri ne, kaga Allahu kenan. Na biyu akwai ilahu. Ilahu shi ne wannan irin daɗin na sarakunan mu, amma mai mahuta ɗaya, mai kunne ɗaya. Idan kuma aka yi wanda ba kunne, wato huni da ya taho ko kafaɗar dama ko kafaɗar hagu ko kuma baya, to wannan shi ne lahu. Idan aka yi shi kuma babu magunin, wato kamar yadda mutane suke ɗan rataye rawani haka, to ya zama huwa. Saboda shi a ka'idar Larabci, duk harafin da kai masa rufu'a to ka ƙara mawa a gaba. So da aka hu ɗin da aka yi rufu'a ya zama huwa. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa. Can kuma wa ilahukum ilahun wahida. Can kuma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Can kuma lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu kenan da huwa da ilahu da Allahu. To duk raunan haka suke nuna.
0: Baya ga siffofi da ke sa a gane mutum, rawani na kuma ƙara alamta kima da al'adar ƙabila. Mafi yawan yadin da ake amfani da shi wajen yin rawani na kasancewa fari, amma shi kansa mai sanye da rawanin na nuna matsayi ne da yake riƙe da shi a masarauta, inji Dr. Wada Nasir.
1: Misali, kunne biyu yana nuna na 'ya'yan sarki ne, sannan kunne guda biyun yana alamta cewar wato mutafannini ne, ya san ilimin Larabci, ya san na addini. Kunne ɗaya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, da sauran saraki da ake zaune Kano nake baka misali. Sannan a zauna ba kunnen kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai masu bayan ba kunnen ba sa yin amawali.
2: To dakta, ana iya bambanta mai unguwa da dagaci da hakimi daga rawani kenan idan an zo fada?
1: Hakimi dai za a iya bambanta shi da dagaci da hakimi, amma mai unguwa ai shi ko kuri yayi an yadda babu ba yadda matsala.
0: Nadin rawani da yanayin kirar kai ko salon hannun da aka yi amfani da shi wajen yin sa na ƙara fitowa da ƙyalli da sheƙin kowace masarauta da kowane basarake ke alfahari da shi. To amma masarautar da Magaram a jamhuriyar Nijar, naɗinta ya sha bamban da na sauran masarautu. Sanusi Ibrahim na Kandari, shamakin sarkin da Magaram ne, ya yi ƙarin haske.
3: Mu akasari a nan da Magaram dai, ka gani rawani wanda muke fatima ce ja ake sama. In an sama fatima ja, kuma he a marawuni kenan, kai basaraki ne, wannan sarakai ne, sarki ake ma wannan wato maja, kuma an nada mai ai kuna gani wanda he sarki kadai ake ma wannan rawani. In ya so su kuma lawanne masu bi, su kuma rawannin su haka ake nada shi, a rihe huska ya biyo ta daidai haba ya sabka kasa kenan. Da ka gani ka bambanta da sarakai, ka bambanta da rawanin sarki kuma da na lawanne. In ka gani yanzu kamar mahalban mu ko kuma mayakan mu, akasari su hula ake sa musu, ba a musu rawani. Yanzu an ce wannan kamar kaura ne, kaura wani jarumi mayaki wannan wani katalla ne hula ne ake sa musu amma rawanne sai lawanne rawani sai lawani kenan bahadi shi yake rawani
0: Bisa al'ada sarakunan gargajiya kasashen jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya kan yi hawa irin na kasaita don kecire ne a lokutan bukukuwa. Hawan daba a jihar Kano ko bikin Biyanu a yankin Agades da ke arewacin jamhuriyar Nijar ko na washe garin Maulidi a jihar Damagaram na ƙara fitowa da sarakuna a cikin yanayin mulkinsu. Kana wannan dama ce da ke ba wa ɗayan sarakuna ƙarfin fitowa su yi hawa irin na alfarma. Rawani na guda daga cikin muhimman abubuwan da ke taka rawa a nan, in ji Dr. Wada Khalil.
1: Wato kamar yaran sarki su ne suke sa turkudi wanda yake rinannan abin nan dan kura ake gaya masa shi ne daga nan har ka je a gadas wannan turkudi kamar yadda ka san shi ana amfani da shi a Nijar to shi yaran sarki suke sakawa to su kuma ƴaƴan sarki su kuma har sa suke sakawa ko fara ko wata kalar to su kuma bayan sarki in ba sallah ba kuskus suke sawa kamar zaka ganshi kamar karam muske kamar muske kamar abin nan haka kowanne da irin wanda ake sa shi a lokacin amma in dai hawa za a yi tulini ne rinanne ne dan kura turkudi shine ake sa shi ka ganshi yana kyalli yana naso a fuska fuska na maiƙo tana duhu mutum yana baki ana abin nan to shine cikar buwara kenan wato yaron sarki ya kai yaron sarki wanda su kuma kaga a Nijar su kuma ba haka yake ba sai yaron sarki ba.
0: Kabilar Abzinawa na amfani da turkudi kama daga masarautu har izuwa ga bukukuwan al'ada. Sai dai kuma Farfesa Elbak Adam masanin tarihi a yankin Agades ya bayyana muhimmancin rawani ga kabilar Abzinawa ko baya ga turkudi.
4: Rawani Abzinawa in aka sashi da za a samu yaro dama yaro sai ya kai shekara 18 kenan ya balaga. Rawanin bugaje kadai yake rihe wurare daban-daban kin ga rawanin bugaje duk yadda aka yi sai ya rihe kunnuwa saboda ko ka ji abun kumiya rawanin nan sai ya sa kamar baka sauraron abun kumiya rawanin nan kina ji zai sa ka rihe baki bakinka haka ko to rawani sai kai haka ka rihe bakinka saboda kakkai kwadan abun duniya ya hana maka kadibi abun lalata ka kin gane ku ya hana maka maka saurari zancan banza na mutane kin gane ku shine babban ainihin rawani na Abzinawa.
0: To ma sauraro bisa dukkanin alamu a nan za mu da sa'aya a cikin wannan shiri na wannan lokaci a madadin daukacin yan uwa abokan aiki na musamman Matila Ahmadu daga yankin Agades da kuma Larwana Malam Hami a yankin Damagaram. Abdullahi Mamman Ahmadu daga nan DW Hausa ke cewa da ku kasance lafiya.
5: To da fatan shirin ya kayatar mataka aka ce tushiya masomin dawa kuma kowa ya gida gida ya bashi. Yanzu kuma sai harkokin da suka shafi harkokin noma.
6: DW Noma da raya ƙasa.
7: Najeriya na da dimbin garken shanu amma wani kaso kadan ne ake amfani da shi wajen samar da madara. Bayanai sun nuna cewa kusan kashi 11 cikin 100 na garken shanu ne da ake da su a Najeriya ake amfani da su wajen kiwo da samar da madara abinda ke nuna babban gibi a harkokin kiwo a kasar. To koyaya za a yi a iya inganta kiwon shanu ta yadda za su ke samar da wadatacciyar madara da za ta wadaci al'ummar kasar har ma a fitar da ita zuwa kasashen ƙetare. Wannan shine abun da shirin noma da raya ƙasa na wannan mako zai yi dubi a kai, wanda ni Al-Amin Suleiman Muhammad zan gabatar tare da taimakon ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Madalla, a tarayyar Najeriya akwai miliyoyin shanu da ake kiwonsu, ko dai ta hanyoyin gargajiya, wato yawo da su daga wannan wuri zuwa wancan, ko kuma wasu da ake kiwonsu a zamanance, wato waɗanda aka killace su a wuri guda kuma ana samar musu da abinci da sauran abubuwa da suke bukata kamar na lafiya da makamantansu don samar da nama ko kuma madara. To amma duk da miliyoyin shanun da Najeriya ke da shi, wanda ita ce mata hudu a kasashen Afirka a yawan dabbobi, na ci gaba da fuskantar karancin madara da ake samarwa a cikin gida. Masana sun ce karancin samar da madaran na da alaka da nau'o'in shanu na gida da ake da su, waɗanda ba su da yawan samar da madara saboda rashin isasshen abinci da ruwa da karancin kulawar lafiyar dabbobin da kuma amfani da tsofaffin hanyoyi na kiwo. Malam Abdulhamid Ibrahim Salisu wani ƙwararre ne a harkokin kiwon dabbobi a Najeriya. Ya min bayanin abubuwan da ke haifar da samun karancin madara daga dabbobin da ake da su a kasar.
8: Sauyin yanayi nan Najeriya ya taba abubuwa da yawa, misali ya sa karancin ruwan sama, wanda dalilin wannan karancin ruwan saman ciyayi da dabbobin suke rayuwa a kai gaba ɗaya yayi karanci. In ba samu ruwan sama da yawa ba, ba yadda za a sai a samu ciyawa da yawa wanda dabbobi za su ci su wadatu, wanda mu kuma dabbobinmu yawan su suna kashi 60 zuwa 70 na dabbobin da suke Najeriya suna rayuwa ne a dazuka, wato cikin grazing reserve. Na biyu, kalan dabbobin. Daga dabbobi na kasar waje yanzu akwai dabbobin da suke ba da litan madara 40 zuwa 50 ko sama da haka a wuni daya. Wani mu kuma namu dabbobin a nan Najeriya, dabba ta yi kokari ta ba da lita 3 zuwa 5 a wuni. To kaga ba yadda za ka yi kada dabban da za ta ba da lita 40 zuwa 50 ko sama da haka da wanda za ta ba da lita 3 zuwa 5. Na hudu, dabarun kiwo. Dabarun makiyayanmu har yanzu suna kan tsarin kiwo ne tun na kaka da kakanni.
7: Su ma kungiyoyin makiyaya suna da tasu fahimtar kan abubuwan da ke haifar da karancin madara da ake samu daga dabbobi da suke kiwatawa. Honorable Khalil Muhammad Bello shine shugaban kungiyar makiyaya ta Kulin Allah na ƙasa, ga bayanin da ya mun akan wannan matsalar.
9: Na farko dai bari mu fara da dabbobin mu na gida. Su dabbobin gidan nan ba su koshi ba, kaga su ma dabbobi kamar dan adam ne, ko mace sai ta koshi take samar da nono ga dan ta sha ya koshi. To haka dabba tana ta kanta bata ma koshi ba tuku, kuma bata zauna guri daya ba, kullun daga nan gurin zuwa can, daga nan gurin zuwa can. Kaga yawan tafiye-tafiyen nan ma yakan ramar da su, naman su yakan zai zibe. Haka kuma nono sai an koshi ake samu. Sun ka samu dabbobi guda 100, to ya 100 nan masu yaya din a ciki kadan ne, kuma su ma yayan su ma nonon galibi baya isar su balle har a samu a tatsa. Da man tukunu dan ne yake sha, yake yi ni yana sha da dare, kuma in aka daure dan nonon da ya taru sai a tatsa. To ko kuma in ma da yamma ne dai sai tukunna an kawo an mai da dan gefe an daure shi, sannan ya dan taru a tatsa. To dan ma bai koshi balle a tatsa, nan ci za ta tatsan barna za a yi. Kuma ba mu da dabbobi masu samar da nono sosai, litoti masu yawa irin na zamani ba mu da su, domin yawan su bai kai an bace su ba. To wannan ma ita ma wata larura ce babba. Madara a gani na ta ma fi nama amfani bin jiki cikin sauki. In mutum yana shan madara ko ruwa ne da ke, sai dai kaga ruwan yana tsalle a jikin sa, kuma sanyi ma ba zai kama shi. Dabbobin ba sa koshi da kuma rashin wadatar dabbobin kasashen waje.
7: Madalla, yanzu aka dai masana na mayar da hankali kan bada shawarwari na hanyoyin da ya kamata a bi domin magance matsalolin da suke hana samar da madara domin wadatar da ita ba kawai a kasar ba, har ma a iya fitar da ita zuwa kasashen ƙetare. Daga cikin wasu hanyoyi da masana suka bayyana mafi muhimmanci su ne inganta nau'in shanu ta hanyar yin barbara, wato crossbreeding da artificial insemination, tare da samar da ingantaccen abinci da ruwa a duk shekara, kamar yadda Malam Abdulhamid Ibrahim Salisu ya bayyana min.
8: akwai bukatan a dabbaka kwayan halittar dabbobin mu a garwaya yanayin halittar ko a canja ko a garwaya yanayin dabbobin akwai yadda ake yin saki mai yance ayi barbara ayi bayi wato mu ma namu din in an yi musu wannan barbara da bayi ko aka kawo na wajen aka hada da namu nan za su samu da ayaya wanda suke da irin wannan kokari na bada madara din kasashen waje ana tsagugunan da dabbobi ne waje daya a samar musu da duk abin da suke bukata irin su abinci su ruwan sha da wajen bada magani da kula da su da sauransu ba sa yawo daga gari kaza zuwa gari kaza wanda a garin wannan yawon a madaran shi ma yana hana samun madara dabba ya wuni ya kwana ko dabba ya wajen sati biyu ko uku yana tafiya dafa ka ga wannan ba zai bada yanayi mai kyau da zai samar da madara ba saboda haka duka waɗannan abubuwa in za a gyara su su ne abubuwan da insha Allah in aka yi su in makiyayen mu aka ce za a gwada wannan tsugunar da su waje daya samun musu yanayi mai kyau da za a samu musu da komai da suke bukata da abinci a shuka ciyayi a guri daya da za su ci rani da damana a samu ciyayi nan su ci su wadata wannan shine abin da yake insha Allah mu dabbobin Najeriya za su yi kafada da sauran dabbobin da suke kasashen waje
7: to sai dai ana ganin akwai yiwuwar makiyaya da ba za su karbi sabbin dabaru na kiwo da za a iya koya musu ba abinda ake ganin za a iya samun nakasu a duk wani yunkuri da aka yi na zamanantar da kiwo domin samar da wada tacciyar madara na nemi ji daga makiyayan inda yawancin su suka ce lallai za su rungume duk wasu hanyoyi da aka fito musu da su domin inganta kiwo don samar da isasshiyar madara ga abinda wasu daga cikin su suka shaida min
10: sunana Ahmad Muhammad Abba insha Allah ta'ala idan dai har wannan shirin zai zo ga makiyaya ai makiyaya mu a shirye muke da mu karbi wannan sauyin saboda ai abubuwa sun canzu da yanzu ba ɗaya bane
11: sunana Salisu Ibrahim Akau mu dabbobi abinda yake raba mu da su shine bacci mu makiyaya har kullum mun sa kunne mu ga wani taimako ne gwamnati za ta zo mana da shi
12: na Hajiya Ummu Mamman Muri daga garin Gombe muna goyen baya da bada tabbacin duk horas wanda aka yi mana za mu yi amfani da shi domin mu ƙara bunƙasa shi da harkan kiwo da samun madaran shanu domin a samu wadatar nama da madara insha Allah
13: sunana Rufai Ibrahim za mu yi maraba da shawaran koyar da mu harkan kiwon zamani inda za mu karbi kiwon shanu madara da na nama hannu bibbiyu in Allah ya taimake mu za mu rike shanu bibbiyu saboda samun ci gaban mu
7: na tambayi honorable Khalil Muhammad Bello ko akwai wata gudumawa da gwamnatoci a dukkanin matakai za su iya bayarwa domin samun nasarar inganta samar da madara daga shanu da ake kiwon su a Najeriya sai yace
9: kwarai kuwa akwai ai ita gwamnati ita ce uwa uba idan babu gwamnati ai ba zai yi ba gwamnati ita take da haƙƙin ta samar da wuraren kiwo ita take da haƙƙin ta taimaka makiyaya su samu abin da dabbobin su za su ci ita take da haƙƙin ta samu dabbobin ruwan da za su sha domin ita take da mallakin ƙasa gwamnati kuma ita take da haƙƙin samar da tsaro ai duk abin da makiyayi zai yi idan babu gwamnati ai ba zai tafi ba kowa akwai rawar da zai taka su makiyayi akwai rawar da za su taka su rungumi dukkan abubuwa na zamani da Allah ya kawo
7: yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta mayar da hankali kan inganta nau'in shanu da abinci da kiwo da ma samar da cibiyoyin tattara madara da kuma sarrafa madarar a cikin gida to jama'a anan ne kuma zan ja linzamin wannan shiri na noma da raya ƙasa na wannan mako a madadin ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus naku Al-Amin Suleiman Muhammad ke muku fatan alkhairi
5: kuma da lada fatan shirin ya kayatar matuƙa yanzu kuma muna tare da Binta Aliyu Zurmi dake kula da shafukan mu na sada zamanta a wannan rana zaka kuma ta tattaro sakonnin rayin kuma sauraro game da rautanin da muka gabatar ta rasulu barkare
14: barka ka dai Abdul Karim ya kokari ya hidima da masu sauraro
5: to alhamdulillah yanzu na san kina da wasiƙu da yawa
14: kwasa a guje ko in tafi
5: sannan karki fadi yawa tafi sannan ne
14: yawa
5: tafi sannan kwana nesa
14: Ali wada Ali abada mice ko gwamnoni sun so Peter Obi ko kada su so shi idan ƴan ƙasa za su zabe shi ba yadda suka iya tunda ƴan ƙasa su za su zabi wanda suke so ba gwamnoni ba da ake maganar cewa gwamnoni biyar
5: jihohi biyar abinda ake duba shine a je shekarar 2023 shi ya lashe wannan yanki na sabaki daya ba Hamayya to amma yanzu gashi sun juya mabaya to sai dai yadda masanin ya faɗa kin ga Professor Abubakar Umar Kari ya ce to a wannan shiya suna da wata al'ada ta cewa nasu nasu ne kawai
14: so komai zai iya canzawa kenan
5: a shi din ne dai koda ma ba a goyen bayan san bangaren gwamnoni kenan su dai al'ummar yankin nasu nasu ne saka nasu za su zaba
14: to Ari Wagani Bosso yace ina kira ga kasar Ghana da ta yi nazari kafin shiga kungiyar BRICS kar ta yi da nasu ne
5: to aka ce kuma zamanin riga a saki a huta tunda zamanin BRICS din yazo a gware za a tafi da su
14: ba kungiya ce da aka ce
5: tattalin arzikin su yana habaka
14: cikin sauri abuje yake tafiya
5: so sai ma kuma wannan dama ce ta tallata hajojin da ita Ghana ke sarrafa zuwa ga mambobin wannan kungiya kuma ba tare da shinge ba kun tallata yan kasuwar ku kun ƙara samawa yankunan ku
14: kudaden shiga kun samu komai da komai Ado Sambo Ibrahim yace taron hukumar kare haƙƙin mallaka ta Afirka da ya gudana a ƙasar Niger muna fatan kulliya za ta biya kuɗin su so har da sabulu domin tabbatar da haɓaka sa'ar fasaha
5: kware kuwa kimiyyar fasaha kin sa wata baiwa ce da ta kirkira kuma a haka sai ga wasu suna satar fasahar wasu dan haka gware a kare mu sakin mallaka sannan kuma a biya sa abubuwan da suka cancanta tunda su suka kirkiro abubuwan nan kuma ana kokarin hada su da manyan masana'antu da kamfanoni dan talata hajojinsu
14: to Muhammad Ezley Ray yace Peter Obi da jam'iyyar NDC su hadaka da jam'iyyar ADC don kawo sauyi a Najeriya daga Bauchi
5: to haka dai masana ke cewa akwai tattauna ta karkashin kasa da waɗannan jigajigan adawa suke to amma dai lokaci ne zai bayyana komai
14: kware da gaske Ali Muhammad S Fulani Marada daga Zamfara yace kalubalen da Peter Obi ke fuskanta ba abun mamaki bane domin kuwa dama ita kanta rayuwa kalubale yace
5: kware kuwa to masu kallon mu kai zinza ka shafin Facebook akwai sani dawo Alaska Tsambirin Suleiman Balarabe Umar Aribade Abadan Abu Adam Suleiman Haruna Mamman San Dauda Cinwaza Mansur Babaura na fada da wato Aminu officer da magaran Niger ga sanan dai da dama malam Bindi Sugun duk waɗannan yanzu ka suna kallon mu kai tsaye binta Abbas Yakuba Aliyo haka dai to ke ma dora
14: to akwai Ali Kari Balamba Allah sa na faɗi sunan daidai yace muna yi wa kasar Ghana fatan nasarar shiga kungiyar BRICS don ci gaban arzikin ta Yusuf Garba BKC yace fatan alkhairi zuwa ga DW Hausa
5: to rabe garin Mallam Tahir Gauna da kuma wato wasu ne da na ƙara samu Amir Kamisu duka dai suna kallon mu yanzu kai tsaye
14: to a dahir zakin soyayya barin kare da shi yace gwamnatin Ghana muna fatan hakan da kika yi ya kawo wa kasar haɓakar tattalin arziki ita ma fatan ta kenan
5: kare kuwa da nahiyar Afirka baki ɗaya ba muna godiya sosai binta Aliyu Zurmi Fatima bin wato Fatima binta ta Rasulu Fauzia Dauda idan ki shirya ba mu labaran duniya zagaye na biyu a takeice
6: DW labarun duniya
15: to madalla akalla Palestinawa biyar ne aka tabbatar da mutuwar su a wani harin da Isra'ila ta kai Gaza a wannan larabar a daidai lokacin da ake cika shekaru 3 da harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba 2023 a Isra'ila a asibitin Al-Shifa an tabbatar da mutuwar mutane biyu a harin na cikin dare rundunar sojin Isra'ila ta kuma ce ta kai hari tare da kashe mayakan kungiyar Hamas biyu waɗanda suka fito daga asibitin Kamal Adwan dake arewacin Zirin ta kuma yi ƙararin cewa guda daga cikin su ya dasa abun fashewa a yankin da aka shata da nufin kai hari ga sojojin Isra'ila. Shugaba Vladimir Putin na Russia ya bayyana wa takwaransa na Iran cewa a shirye Moscow take ta taimaka wajen shiga tsakani domin ba da gudunmuwarta wajen kawo ƙarshen rikicin yankin gabas ta tsakiya. A yayin da suke zantawa ta wayar tarho shugabannin sun yi musayar yadda za su faɗaɗa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da ke ƙawance. kan batun yakin shugaba Putin ya ce Russia za ta bada goyen bayanta ga Iran domin rage fargabar da ake da ita kan yankin. Ko a watan jiya yayin taron Majalisar Dinkin Duniya, ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya ce gwamnatin Moscow za ta iya kawo sauki a rikicin da ake yi akan mashigin Hormuz da ma yankin Gulf. Ita kuwa Faransa ta dauki matakin dakatar da amfani da gurneti akan dalibai masu zanga zanga a kasar. Hakan na zuwa ne bayan da hannun wani matashi ya tarwatse sakamakon ya dauki wato gurnetin domin ya sake wargawa. Ministan harkokin cikin gida na kasar ya tabbatar da dakatarwar, yana mai cewa har sai zuwa lokacin da aka tantance yanda lamarin ya faru. To baki daya abin da ya sauka kenan a cikin labaran na duniya.
5: To Fauziya Dauda baki ɗaya shirin kenan na wannan lokaci, a madadin ki da Binta Aliyu Zurmi da kuma Claudia Rack da Brita Guruna da suka kula da na'ura. Mun ta kaiwa shine editor mu na wannan rana, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa muku na lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
0: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.